0: Bara fatai good fali na kuron is dog dying sa wakil kami na kainga na madog yay kawera ng barnga si dong ani sunga al kele na kogul kisen se barnga al bundul na bago ti tetebe na donga bani bara nasraddin donga gi ani dog al jan na jago dara dingi ina zim mabagi sen se al dara dinga lai ba jago tu sininkwen Nasrim menja na dogis gwa ke la kita luji inje gila asunga te ka tinkenga asan dingo resi jago. Ine bara Abdulaziz dogi donga ani aljanna jago. Bara Abdushafe dogi donga ani aljanna jago. Bara majiram bayen kigabalay. Majiram bayen sabir al elna faago dog donga gi ani sunga. Na majiram bayen Ahmad Ali nangi dog donga ani. Ine nama dog bara Isa ke na dog donga ni Isa Ibrahim dogi donga ni sunga nama wala lang itirik bara sabir le aring nama bar ngakir ngasi donga ni bara sabir inkwa alkuel alogal aising kering alang ki daing warre si lotok donga toka in nama ye utonga alki kan na dieng in kirting sunga alki kundul nas insi kundul asang sur girgo in nama sunga taka tini di sabang ereng al janga lo idlena ji janga na boru idlena ji janga aisan janyingi na doga sar radio samar si sunga ferraja na lo ngakir ngale fago na doga alang isrim menja kille sunga nas gwa di njurung asa ji jaringel al di au izgen ki kuela lang deles kunyungo Asan dayang warre si kisen si tabung kago na alam kundi na ye donga tog eng kangi idi neski kwa kul in kumong dayang warre leng ki al tulle kat na nga suru nga kuel marang al koto eng alam donga tog eng ingari al giki nga si jundi na kundi ba alam ki lo tog eng walagal alam ki kwa nyeti ni kueng donga tog eng namo kuel asan duo bi duo de lo ilale alie ke asan nye erring. Asan ji jering nas ijiro injubu karo kasa ingusi eringa na jiasa ilo usi jeringa na filan asa ingusi eringa alan kel na kwa kul loto kain jurunga loto kana kain kilmanga loto kana kain utonga kula za kang loto ka na kaungi na daim beratoksi inkulo nina altore kain huwa na kain abonga gani ki siming na ki joingi na ki bagi na ki utonga kela kul aliye na ki gieles kivi na ine namas ay indog na bar nga si dong ani kital kiyong na irinyenge asogis aming sunga aming dog si din jal dawle kwa jang ni kiyong ko na kain gutfali ba jago na dong jani aming as gyanga ba namas dog daing bera tabung kaw singi na ka sunga gis aso aming ilo aling namas dog kain na dog kani abay lo na kwa kain ba dong jani jago
1: aso ay ki baray kisi ina bar nga dogal yan na kain ina bara mahadin umar ke ke borai ari lona dugi de dile akeba nan dog dambara mawe ke mawe kamiski en dambara Abdulhamid ke ke borage skam min songere nan dambara ke Yasin Zakaria nan dambara ke Isa Ibrahim so samila saba ye dambara saben si en jijwa kise nan dog danger fa kenarim min fiya munasa golo aragamia do ko sobis kamela sa bokki borai aina ke bor fatay kwa kitali long galkian kona kwa manyetti mbadu ge na bogel badi on rentari na indeling wol galdan on rentari ne indelen kwa nyetti ngan kin kona kwa baji baje na jago tari ne jaw
0: asoi kise dogbar nga kinja ji do jani nyetti ni ko ngorde samarin tuskele bang ne ki do ngi kanni songa na nama do ko lan gis kwa wala gal ti kay ne ki bi ngan kirtin ine nama do ko lan majiram bayle kawngi Idi na ine waring basi long al tirim kenga na dele kara sunga na tagatin kenga na masi long al yakwela lang fingin na ille sunga resungo ay saka imuwa. Ala kwel ba lang utonga kela singang diele kerel al yenge na duang am. Ilole na ma dok imbeleng al kwela lang fingin na gis dele sunga resungo na alang kagil ka utonga ge al duang am halang ki utka na kundi na kelele ko al duanga amba ndok al iria ke ba al amiwa si jago
1: ke borai na ke bora batay dog ginal basilla dain leila ka en kidik na imbelen lompinete o kin si ala sa son akwel marang ala kundi balang is erbet kin si kurrompia aliye erbet aliye na sitani kise na ba abain kwalang dombaren den dio kong aliye ni giwarin gwe na matangila ben kenal kengal surung ene jaba jengal au surung kense ala jaba maral jawelenge ja songa ela kise indik na ma do kedi ngpale te yelo mpiki ngasi ayela te wala dulding kwese altewa a yesa son ko dulding kwese ena te waba alanke na del direke namas gal jato uton ko sei na dulding kwese dogal te wa ente wa alan burunga awini ena te waba albo buruto ngi duote wa bayen kwa alan e wana burunga wani buru al ai digal yen del diel ki dele kay na degla illa dik aliye na dele kwa kania aliye na jawili na ene kisen se kina men kamingi lole ki asan ki nel bangis erbet kurompi alan ka ngal tar ngakin deldin si ka no duo bi duo asan in iu alke in deldin dio doradi ke ya de irel ke na sem beto adi irel bana sem beto na ela lo el doraye lompi kin walgal ki muto adi le manni jamile njeng mara el doran de njando ye jamile njeng aske balangis na ala a ya sa jando bi ala una je ene kin dora sa jando bo walal ki dora kerjo lakin lolo kina ten sokle na melong uton asan kit kaisi kering ela unegi ye indel di ban janges in long itel asa simoy na asa simoy mara lolo den simoy la illa tabukwangi na mara ye na lompi il lol dogal ye na sitan king uton pe wal gal erbetel na king uton na kwa dulding ko san ka alan awna songwe re queen gal ye na tore korro mafia il lol dulding ko bani fenas ken se kala mesi an khalas namas india ye al dora dungo inel ela na namas dok iya ye na ba jafo inas ba wal ngumel jawi marial dor du ngene jawel du te ela wu namas ya na men belen ka do ngenga alba ye ngene ina e ngina la ke lolo ki ngolan do wi do nuy kering jawi e lompi ki ngasi e le ette ba interim bi al dora kwa ban jeng wala ban ba ay al dora kwa ban na ki namako la ngutu ak ci kering al du ti ala ngis ke la soko tabu ko anke ngenga simopia al ye ne jaweli ki juro sande woro ala ono kuro ala lombesi ki koran songa lo mina ka oba ayla jamala jaba nas ulu aw na ayla jamala jaba na kafia na asa tajmil aw na ka lolo inye fi nihaya baye na duang nasuru am ene mun surti illa ton digita jaba ji jora sande le jonas dele jafo ene sabaso ki brain barbote
0: asoy na barafatay ki se ini albajia jaba enan ye indalang baye ne se na utonga ki se seba se namarang nanti ni le ki se sunga taraya langi duo inkwarang se ti kwana ki ngwerige marang basilong ala mulo le kola komala ne kilmangale siminga ini na do alangi jundi ne skikering kakial dulding kwegang idine injeri mindin kilmadi yoke aljijang na dulding kwegang asan jikidin si kidin surigi jeyim ne kidin si kelmaji jerin ne jis jumon kinsi min duay sanga kwa ba idin duay sa kwa a basi long ni nal jana dorang ri jilong na mai tir gari juro duna mai sin kwaji ja jegilala din dorang ji jana tir gari juro yel jio jawngi ile duay ba kai ba hai hai nsp marang ile ya ile dorang dem mojizi ji janes kamilenjo le jel ji janes kamilenjo na mesilong anan sunwa futo jaring ilole na asan jeim na asan jumon ka aising age indorasi na ailong asan ki ei dorage e barafata e ki sense algis ilole inan tarasi ni gwenjawara na masdo kayin e dying aldi in walagal kayin belanga kinas aginye ba na makwela nan kangina abo tajansi ki abo panning ki abo ngakele kering hering kele zinga ka na kering hering ka ta wa jang yala injo al kila abo ngakele an kirsing wala galal kila uto an kirsing ali yengena kai ngabo ngato ya kwage to banjumon ne simbeleng ajibal bas indalan toyje yani baba ki juru bal bas indalan toyje yani na ba wala lagi wado yani ya tis toye ke ba the duo yanza
1: asinjamba
0: in lo na modo kwela lang e gis itirin ko enjaro kain kilal ki ngolwal to yage ki ngasi dok fini ha ya kang suto ko ndie wala
1: yago kise abako gona ke gnete ama mending ina lomba dulding vendensa bako kan uta songa ke ina lombe min war fi ana dansa bato yage na ikel na kumo eten sokna to yage mara namay al mitel al biji jwa waring abasto e ajemba diwo asin jaimba na ba to yake wa diwo anke ba ina ka un ele une to ele yene diwo sundule diwo na ma to yene namaske diwo si el na ma yene min wa dem den ten la ma te na kel na ilole ina ka go mara kidi ki lole kana mena min ina ten sogle do bi do alni fiya na den abose hadiren fiya kise denga bang yasi ya denga yang yasi kwa kene kien kuku hadiren kawe kwa kene sa son keleling mara kase bas long dobi dual den kuku le hadiren piana den kuku ki ayanga di runyo den bisara itasa ke kisense denga do gas lomba sanke kaung ela una ki denga bukul na denga avo yesi al den kuku na kuku ye do ke tatawor doeti non uto ade ke negal atinen atinen atinen kwese sa songa kwel walgal abwali na atinen sina sa songa kwel aldinga dinga sfi na gorren dinga sfi na mitira dinga sfi beleng na yeden kwese dok askwa ba ina tore kan ele one ne giaba jona je kan abwa atinen den daraja den gwe dion den daraja kergel karutia abajumo eten sogle na atine tongi de kirenges itik iting iting erdile kose kose kane atene abayen kwal jail baden
0: asin jar
1: baden abalo duiti na banya na den abon ko kop inan boy basini o karas dinenal amani erito dogala ke ba gulu kisse arangis kasi ko jojo pia yani in namaka nemes capability elatoi namayenes indigi se himaya fi aliyene juni na kenes janake ki ga ki korasonwa mining ki bisarande nyani bisarade inni den ko sen bilangi abajen kinjen ala nyetin albadig aw sinan jaw abakirin jaw almasjen simwa ye marabakirin diga wukinde kin sinan jaw jikete gal madurum je dama kaamu ele nyettin to ele kin naundula ya nana lomba ele kin ele wuna abu miteles ken eska beleng na iya kera miteles aske balangi skwa na iya kan diwo wala egen abu to ya ba wala egen na dama ne kin kamin na badugi abu kan balang iya zikiri kasin nan gi kere le galang ay kin na dama ne kin kamin kayan wuto wa kital kin torik abu goldumon na abo sabang na abo fanning kela alang yen din a de dayun karin ne kawe ne kiyan kan ya ketere adi kiyan ni ma kela kawe ne kai ne kamu ne kiyan gorra kela kawe kela nsi ko kital kela nsi hadiren kawe kela ko mazuza ke sa zuwa kela ko hasades ke insa so settin ela wonna kela ko alam mitela di kumme na kela mitela ete annanke annangel na ke yoro ngo yo kela mitela se asin jummo ba ke sense na duwa bas kela mitela se ke na starif ete sogle yaba dure na ba duoka kirei na na mena ki incoming ina tu yingin den sabba a to ye ki sense ne gundi a alan diwo ke na na men coming lole uto ki talba go kayen abo to ya kira kayen gel abo an fuyan kin abo an ken koran ke la si julo alan kin abo kawe kin abo de ngi ke la sin kulenti ali na kayen de yi na de ngi ke la sin kulenti abale de ke la borjo ke adiga sulon sabba ga sulo ke mba murmura ke la kayen adika otan sa son ke la niki do ga salumba na na mashi long kingwa ngota kiwa kinal ele kikwa kernan kem bullinga egel bingasi albe jiti na mas dar perdre rengel nes nefie nes ki lompin sa bako je pie nan si gidi din suri din nazara kwa sa ban si nan si karon gel ngiti gidi surin din surle dok nan ki se dok ki kilma murtaja
0: murtaja
1: ele wuna ne ri ya saja abako adin die yo bandin sorin shakilin joye kase sa kwa aile kule ai kamina na kase kwa aige kule na aige kule ela win na king kamin ina abon kwe otoma kitalan kan kan kan abonga kawenge na king iya kawenge o na kikele len kin songa ngere kitin alan kundura na borun wan kien bulya ka bin na sorunga se kwandi sorunga se lo make kai asoi
0: asoi ki barfatai a ore ko ana doxidain sa wakil kama sikier na makai nga dognes dain berate bun kago idin na dogis kain selema dinga kainga na asoi saming na barfatai.

0: Τι μπορώ να μπορώ φατά.
1: Asso ke samin majiran bayin baye ne dukkan na sai ko sin ti da imbera a naman ore ko do gal ke ne skel ka min e ki se na sa waktu ke dikumo a ira bawal to ke yani al bara duo yani arkas ke na den e bele dok sunga ki sen se a tagatini yaran skel kam nan bugi ka idi ne ki kai bullinga se ke se ko lan ki koran kul ay duo den idi sken sa wag la janga miringi la duol la janga duo ila la janga alsi e kisense day ngure si to bunje ni
2: e den ar kan tawan galangas dio ke lo unje na bat iting meram de ke na sa so si moinga
1: e
2: na bat ting bat ke ngala ko na kin ke ngala ngi na yene lenang
1: e la la dok e asos kam
2: ko na ke da ngure una ke ngire di
1: ki fi dan zinnal bara wari nga ko ba sabir an si kain ko sur udo kit ke yaran ka zan ko sur ki baye oto in sawag na in filan na in filan na makul si kain ko asur kaldo nes dok utka anang si kain beringa walagal kain do mo to bun kago lo si na do gura lang si inkwa al sunga te gatini na al kiboray baranga bidda ki dogal bilong na ba nga bana bela tawagis al di sunga na sogis aming na bora fatta gis aming alang kago dog na surunga si kikin utonga na kikin kurang kanyinti na ilang iring iren na mo do kwela lang si dying vera tabung in kago kise akwel balan dub dosis dan sabba inti masaki yasi kujo yang akin kemingi walal bele idi ina kamingal kikwela lang dosi kelmo fuyaka marin kiba kwela sang kalung ati lomfin sabba kenga ati kain sabba nga ngere kenga ati dayin waren sabba kenga ati kwa kerenga nungi ngere kenga algi kinesi kaluyengi kiba dali ni kwen insi ina kwela sang kago nasi inkwa bial kain kelmanga lebang na kain jurunga lebang nang lo bi lo wala gal ribi erial kan na kaw alba suri na kan na kaw nang dain suri ni kadiki alla yang warre kwa gang na namadag mitil dog mbeleng asi ila tilal si jumong alan jenis di mbara ker si jawli kang idi na iya al si alomba alan si dog yero iwi na jenis duo ker si fali kin namadag yani domboren den di ujwa kin si nukumo iti ila ina lomba si ki kwa li songa kalung wala si di ila songa kalung lolo ba ila iti ilay namasgal jenis dimbar si jali dimbar nama ga jenis kersi fali ker namasgal kersi fali alan ki ki jalun songa keng nadok jalung dai ngereng ines urni baninal zaman ko kami ni kai mu wal gizin kami do ginal turu ngande ngudi yen ho ay balon uni mbele si do badu ko ne nes berita bu njebbo wal ganes bele kwa al hasabal ki kai kil mo tul legen uto ngasi kwa sekeri nama yendo seke neski indora inang kergi ngi lahadi yomoto ine nama dog awel balang jingo le sunga ari laki marang welan gi jisiti nani majiram bayan alang ji jago ine zigi jwa walga ne zi gering ding ereng daing warre siya ding kwa inang kul inang alang ki nui ilakani ati ki uto kul indiang ereng ati abongan sabay ati amongan sabay ati kain forengan sabay jago
2: aso ke barai ke bora fatay na itin jane ki sense eten sogle orra kwa ki al kainang deldin diyo nye tinki kwa ki sense se sa sama kan nan do kwanto ya kan alkain delindio na do asain kalum kiringan songa songa ringa songa re baki dai ngere ele nan do dare ele ne ki sa songa asa kawra na riya ka nan ka kire ka nan do ya kan uto alkawado ki sense borngo basen ferian ka welo ne ki daing sabba uto ki sika na kwa asken iba mara ete ri ele jundi namaye ne ki kawngina keringin nan kawngi namaye al delin kwa mbulinga ne a futoke nga kwambulinga na kwambulinga na kwambelenga na kital ken na kwambelenga kavana do kangi situka ka na kwambulinga kidik ina do giye do kidik aban ko ndien sabba aliye ina do giye nske ngotale ina ko zinye na do kwela zinke nzoro ase kengol kin na ma nge songa ngere lompen sabba na lompe akwel ba alan ki kwa kinin lekan na kiya zakalom ki kwa kelen kan ko ngere kwa sha muhtar eluna eten soglan yumana oredon walgaran del dinyet le dojumo nas nike nas boruki kan kona ke na alan jumo na do uta songa ke ne pi na boru akabe ba ari long na guti kitabu na pissing kele na boru akerna akele ba inna makai lompi kinse ko andiyo no meram lompi jangu kinse ko andiyo marakina mabais long itrik kentenge akira si bagia kaba al ilon alangis kinga si koranga songa paliyal a minka yu otora le inen tinja mail kele mara mara kai yu otora nge ayanga den tasle na mangal el inalanda le pago in tasle na buro poi na buro dik poi na yene kinga si etrik dan yiro ki lomping etrige kergal gis fiana to ayawi namadok ayis kergal fal go to ayijawi eten sogulel ka elna lompesis den tare au elale kwa de luna ki dombren den dorai asan na asan ka siam amun na asan ka ana ka na ki terige it as au ba ali longal yekuel kidik kazebas long el na madu giena koroi awle dok lompin belesi dok den ara akaraba baka ana ka e uru na madu den ara akaraba ina ka un eten sogulangi jumana duo longa dian na madu el nama dombere pali nama bang uru tobum bang enje na dok basin dongore ndel ko andio e kale nan alunal baka na guta maraba sin jingon sin jua aise min de mining ela se aising elba nama ena gutal ko ena lomba deling alba uru ela mo uru yana tobunge lolo yem mini ba bele na bu ena duom berke bele be bele na bu dimbere jirsin nama ena kela duon dem bele dok ena lang a enga ilo ne kinama incoming kisense ki no sakamba ne ki kirakan na bezat kan abon kwasi wasin osun wa kai merama ki kalamsi al meram dange yi al kakirei maraki kwa mbulli ga surun asin yokoya bawiti ba alangin basin kien uno akira pula akira baw anan sursin yokoya bawi bi auna inalam bon inal min evel kain abon kaini na kaini kisense di lo tarakene benya kain wala lombe sabadogal a erta kawe ba asan kati en kin alkuela san eden source en jengo kasi lompi poka aila piaba na kasi lompi pota aila piaba na ka ngui kado gal masuk ona puking ulu nama kene jena supai nama niya na nama jona kati en ajulu e kimmininga kela sa dindo ya e nando giona ja jiu rel dingine lompi ni ding halal nan jona ke kati en ajulu kati akage aljanes kera karaba jundulu ala lompin den jalom si khalife nja a nanno kerje lolo ela eta rasa ba kisense a tor dok dan jal fa gol gal dan ni di kana dok a wasala ela amle risgo e do aba ingwel alan king kan si ade nja wala do sa ade nja ela rifuka asan pe ba alma jono ko andi do nga je ni matuga barak mara ina ay ba adilo na kwa pirige no kwa wege na kwa wenga uge na kwa di ke buruto akamba kike la kwa nyete ngai sin kai ti ranka ona sin don ayne elona ona sele unse sin wa ille ke kora kini ni inna ten sogule na bayana ki incoming inna kayan amma biki sense birinya bang na elon pison ate atewa a kien jaluma ki kwa ngin nan kergelge bi abani ba alanso a ela jalum si kiken mini abulel albundul asa source banyiti alkien sorngon nos gena lombe na la pia bana kala pula albi bola sen yesi biti mala a inna na mayna korrosa so na mayna kayen kani si for gal kayen a ban kwa sis don na ogel kala ota pula kala ende nja ngoro si bro alan do na lombe na do si kelma jele lal kwela nan source bi anyere ogel na kala kwa
1: asoy kisi majiram bayin aso bi samin sunga na tawo bi saldi aldo kore ko asi don enen jani barnga e mawi aljei nga don gani sunga na bara Abdurrahman dugi don ani aljenna jago majiran dara jamila don gani sunga jamila bakar don gani dogal jenna jago e kisense kikweli na ngalang amon kundula na kawgitia na kajisi don gani dinne kikele soga anyenge sunga jundule ngene sa ding arka jawgite ngene kingis a domo jawgiti en ki gabalai king is domo jawgiti en na dogi sirim men jangi maran soga king basi longali tingori jangana askalum badog dine ki ken ko jangi a ridigla ke ne stas de kari maran ko la langi sin kwa lo bi lo ita janga alang tulle jang na alang e ki simin jang na alang ki tulin jang na alang jundu ne jawgiti radi samarin darale neski ki la rim men jawdi ne ki de sikalon abon ko enden juru si na keng sikanga kelal den dio kene undunes kinga si fegel ni kinga si kis beleng ni kinga si kis rim men fi kisense da nga bon ko he heine jamba a marang basi long al ko jo jaga gene kinga si inen fi marang kalon si kisense ya forawe e al ia e risunga gis min kinga si da ngor radio nan kwel ki se anan sogote bukwalin do ilista wa sunwa kaldo asanyin ki surunga si se kinia na ina lombal bedeli ni kwen amonga sine donga ni marang kwa kulti donga ni al ini kundula na kawide tuskele na warre kulisi donga ani ki se nse idine ki dayen warre si kwel ki kilmanga luo bilo alkang nasi inkei meldo ki se warre den suri si al kwel alyo warre kangi idine duo bi duo bas inen inen in tabukirel na dok den warren eren nuy jaweti na fingiti na low na imberen kise al ilong wala gal al in eri alang ki dede sunga futo kerel al dayen warre idine warre imbayen eski ngasu surigel na ben jwa al dayen togi dayen toga ben jwa san kiel lo jaro tagasin jaro baran kiel warre kaming idine yasan kaya turken nas dayen warre tole karo alanki ilale dayen bam ilale sunga tabunje na asan utonga kile sunga tabunkalung ine dok nama dok sunga tagatini alan dok kain forenga si donga kani idina nanden tini le basilong forenga dok sunga kina kunyinga ati dokenga ge ati apanga ge na donga sunga ngere nama dokwel gal dokalang kain baranga na kain gutfali nga na amfara kila aldayen suru kain gutfali alang dok jagone yangasis tawa jallo idi na ba jongone jigla ni ma kulle ngasi ba yenge dong na kay ne skaim forre ngasi soma kaulitiana dambeles kaulitiana uto kinsi inan kaulitia ma wela lan jago dog ines dog yangasi dong jani sunga na dog si injwa kinsi dogal kin ma si mo gaini ala ni ma kulung al yenge ne inan kunyi nga dang wore forre
2: ke boraina ke borafata menin ni na meram jamila se kise dongani kisense alina undula pegel tarasindi meran jamila unse taban ki gavale lode angal jeldo ninge nam matki abanku enken konela na maninga abanku ay babanin manin jalfa gina abanku mbona ki kwela sanki kem muzaya taban ye dengararan wal galningal abanku lode namagal wo don maraki bakela kona se kamin ali elne ki si bolona ke pago jamila don ay kanni son wa ki se eteji meram jang nanji yana ke krejang nanji yang nanyetti nji yang orren yutuma don nji jang orren ka kirimba jiyan abalon ji ka kirayan ete ki etelina ka ngutwa karin nan pinga songa da baka ngu ela una mera min kurodo putu aska ngaba ki ban kama alba ki kan basna daga ramadil mara un sele na makel no kumo na konjola min alele alki meram ze ki ko ambam tabu ko alle ka ba na alki meram se a ridiga ka ba nas ki ko sa mbus ka ba na alki meram se kan yoro ala korti ba kin na ma yeten sogle ayla junde dogasan ki boro kamba awala junde na kwa kelena dayen jabel kafena dayen boru di korena etena ki ngutan ngaba maraka alum si atirin lona ki meram si to askan de ma min war meram ke njuru wan ke njarringa a wonga le songa ki sense abelonu porta kane a soyesa min gina gelna jago a awna jan kerre gi wure gi ndere mbere awna gi tagatin jandin bele asa jawgal inena dingela jundul ki ngasi enes kuroso nga nyeti na barnga kital dok kuruas ke mbalanka gol wala itin se kenga na kien suru asin galwe al wu ngas yesin gamme yanga nyokege kelan sin si jwa lolo al kwa kuma ten so gla inan so diwoy wargal kinal ten diwoy wargal ayanga kiwa gena elenas kwa un se kumme dombra so ngandio bi nyokke ala bamba al kwa kena na bikien an alantara vitara beren na ilole na ma istawa sal din yela unduna barnga kena dok ona kawo na na bado gola na ngwa boru dio ka nge nga alka embarnga kisenze elawun neji duo abaje na elonglan duo jando bakidi abasdin wolok jeng ela kisenze jiba duo jang mara abasdin wolok wa jemba walgal din da bawolok az jemba sanye si jewnas jenes duo njaw torek dora ban ban duo basim bayte na mai bago den sit na mai nakin kamin abadaim bilan sabakainga alang au kisenze na nyettin tabu akarin kawe na kayinga na nyettin da belesika dayen bele al ete yongone jegila kwa mboru ngale kwa kena na kie mbele kie kia ngaskawe wala tayarata skawe na iri kenge kwa kena mitro ngaskawe na iri kenge wa mitro ngaskawe na kaila kaila otanga deldin ki nyeti ngal dulin kwe kikelma kwe kwa kike mbele kele nsikawe gida yengi sina juwa ba dayen kele lindio asa kipa kele lindio pi sinsike ila una egel na ina kidayen le apa manki nkwal ke ena sikien kele sitari na kawe aba jona gele kidale ni kabe taqriban asakirringe al taqriban 8000 belege na porim belen dio kabe na ken kwanes ken a long apan kabe na ken mudon apan kabe ken na ken na tarife te na kina kainas dokai na barnga na mai ausengau duo bi duo alang awuna gutsi ja aba ilong nas pursa jai na awan ku esigal dokki sense ne ausin jana ze kweti ke na bora bay ba jonas mara ku bu jana yana som dio kari ay na ki bar ngang gutwe ela wun na bay gutson ngafia na na ne giro gutja ban yumo ela wuna ban ku adi ke ngang gutson ngafia ba den joro dotes wazin en fi al duo de ne gutson ngafia na kan sai izo age ela aban ko bi jumo ela duon den joro sino wazin en fi kaanu ela wuna en a jenenge de skene lompe yensi ini na wo haskemba inal kwa mitel lenka ma tensogle abanku ya aba peike na sola kele na kayina gorre ka wesalale ye alan jumanas nike ene nasin dute otoke na ene nasin ala otoke ene nasin kwe sambal tielnes bora inne kendoa ene nan awne tielnes king otan die digi se urel na illa nan ki kwa ngela jasala ke alilla sala le kayne kawi enter kisi yegir kienan kinya kimpia ene wala duke ranya sin pia ba wala nun ko le an kiroba wala kwe ale lo alan koma la bora ba ba kwe na bora ba na kwe akomba illa ke la kwang al digan die dope la ngalela al dipia nan kienan den araran al an yan na inan belenga ene nin kela wo don itelan kin sin yete ngin anti kela wo no man toksi dog adielwa toksi aba tiel do bokita tiel na na men kin kamin kai mera ma sibar ngamin etere sare kai mera ma o nakay ba melal ba ye tabung renja giro baja ba mal ba jundu al ba ji jola ranja giro ba una jaide e mana tara kan tara kilni e mana tabung kilni kilnia e mana konda le tara kilni yen se karinga konde ba a era uno uto songwa ge eten songo boruma le jegila a uto songwa to lenga to lenga na simwa simwa bar ngo kutumu na borusis kergen to leke bunyu mana tabung ren awan kwa kai anan buru akira na ban kwa kai jegilna buruka mi den tabuye nang reizi na borusi etiel na ka alum se ten so katin lo na daim suru na liye na sa dai no akiba ate lo anan minwar awan kwa di corona ke na in kwa ka ala bundi in ka den oralan a bas long ni na kin do sa ho ba den oralan ba biya ki sense mara kwa dia den ras kan ba ah ban yo keta ke lu ben kama ah kanin biya wal abon ko kai wal gal ko ade mun yuma nan kamiga ah kin gwaye ay long re dele indu ay long nay na resin wala kin gwalo nay nan kiten lolo ye duo de na abon ko ba to birge dien ta le ayi fori ga ke bay ne ay bare yi ne indu abon ko ne ji abojang lakin markin uta ke ngan den sabba kin manya taraban ke ari joron sabbai ari kan sabbai na aba galiting zakan sabafi na magal mamang ye gi jelen kinna nama unse age na kamendango re abonga se so to bukwale kan abanko ase nungi aska ba auna kien kai lobi lo aba illon naki kwa oska nyendo ba una oska nyela lo talki kai na kwela tarika aba ki wey kai nyendo ba una weyge na abanko biga surunga se nyoke aba ba ele una ki ete ki wasi bikise alka kire banki sense a ela un na amma waza to kire kai ali na lompe wadam na tewa so yake burai
1: bara fatta ki se majiram bay nes do ginen jawara tarasin ngue so gisamin na do gisamin na bara fatta gisamin majiram bay na na barnga al ine banga basilon ko al wasete ginin wuri ki maranga skalumba kien utonga wala gal kien nyokke ga kidal gi junde na ine wuri ba maran kai mesialan bay ngana bago na gisrim memba na do galang gisperra bana isan bawar ine kidal kien jurun walin kariye namas dog dance wa welcome na kinga sikir ki barai
2: so

0: Asogas amin sunga na barafatagis amin na bar nga kidog sunga al tabung ereng kenge dogdonga ani bara malak malaki wala malak asa alumba donga gi ani sunga alan dogduin donga di lefago na kise e baye inang otonden domo alkela na kago na giskwa na bar nga kisiski gabala kamin mera makit abazi yung ulung ako linti anas dahing bere kose nga ki gavalay idi nga skwa ba alangi binga si kilma nga sondoroga ka marang asang sesi bumong na dok kise idi neki dok dalding kwe kang na ine tuske se nga ngi abas sesi juwela namba in tuske le jago na nama ilang ungi se albas se ito rikfiya la nga ba nama ilang ines dok awangit ines ki we barafata amin nangis ki gavala amin na do basi long ki se dain tining asa kuela lang gi jalo wala gal gi jela ni na sa ke indo ke basi long asa sele ma os ongal wala kikin ma dog majiram ban si ani ki se na dog den ya kembar nga si donga ini kital donga ini ngi kital ko san donga jolo na dog donga jolo na donga jolo ay di ni ki tepte ba ki ngang kang tepte ba bas belang ki wong kundul na tepte ba kauge tinas kewren ana ma dok jago na zgi war
1: kembara iwar de kwa kembara ina kembar pata ba dan tus ki ale ni ki kere kundul na den kirse na mankwa kital dok si kay ngana dok aka gulbala wal kwa de kay na gal wifi dire longa ti angal den utarai na dok aka ogel ba do elen se basal de ba na ma dok yei albadaya ngoso mina li na long tal ker bor wal yei lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor o os ongal inna na ma dok lobilo kay mbar nga do ari ilong na dok ilong joro le ati o walta moti o ba bay ko nyati nga sambalom tin dital ilong nez jeldo wa fere nga asanje ndok kalang daile ke jiri elen sa baso ke skam mbar nga kisen se mara eten so le na ma dogi kinas ke na kirting ina kay nga bawang kwan sabba kay nga bawang kwasi lompi ye sa so tarastewa aliyai ore porsi abawang ke nama yang kami ingin sorse sebab asalnya jurnal ba kekira otang handi endora, walau kekira otang aljis jurnal na jurnal na jual dasar sorse jawalan jidok, si dia sorse yang walang ingin nak kira kuadi al nifana jisi nungi dia lakukan elingnya siapa korong esasoma na nifah na dia sorse jite jawalan una darma dingal tole na teh na jalan dok eridija kisi ense ba dok iting sehian dia sorle na tole ba lompenden sabba nan doktara saiba baj londin sursel mai nan ngondi tarasin din namar au na din de idjelu sok al de birnya kwangi na de deya kwangi na de yulin elai namas elasi yulinti namas kekin uton yawo alai londin ihtima desi yana yana walgal jizin desi yana yana san azan ileri ajoba alan kwandio din jarum ke ela jalom kergela le gisi lompi min wartewa wala ndin jalom dok kela kwa ngende mbali sa songa aliye nabige jalom to bank kinna na mayenge songa ngende na sa songa tagati ne ki kwa ngore ngoro ki danga iba mara kin kam ngala mba o kina dam bullying ele ka ngal torik ka ng abo ka ngi ten sokle inal ba warin kwa said kwa ngi abo ndi yalan jumo nazyen king ota ze ka wala ngden sursipeng na poka pe yalan ngel ngi na kela kwa lolo yanga ko wala sabaka kredo kerli ni kingwel ala meram dayenge do kerele son ak kirey alan kela karaba aspi ba alan so si wuji jitifi na san lo mbin sabba dok sur se katien api inna na maken se ngay barnga na yi dok yure duong dok al jola san aban ko dik jumo asajeng na dok giting tong ajaba wala tong as jumo ba jigal di nungi dogi na jwa balamba ela poka si jigal manning lot le jwal kwa sobu kawe nama jumo anas abangu ela poka la ya eibas gerring ila long ela denjal mdogal ye na eka ungu ina kwa di galba poka si kweli ina alpukin si kweli lolo ela ye siya ba adla ni ena alomba alba poka ye ina songa amoy wala alpoka ye ina songa merame lakin lolo aba utonga di elebas gerring aban jumo na merame la jingilu ali poka ya bali dikoy jumone naye kera nyetin tabunge renge ilo na mesin kaming jurenga bi lo bi lo au abang kwasi kiti aldo ko la sanga bon ko yake so ko tabu ko le subullo ele se jigil bali ene kenes ke lota pukka ke la wujile pi walga lobi lo alkenese la fukazi pia so sa ming meram a ki borene ki borobat

aingo ko imber ngana nama in imbelal kana den kirjin in kwakiral ezikane nama ingiza min kulgisteri awalan benes in dorazi kiwi marang imbele songandi kwakila didogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali kali kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali le rang dulo in kali dog duloy na na erbet ko de le jingri alandire egeni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal dari azin jaba nana kwa azin in kiwi ato nde ti le imbelal kwala den kirzingo in kirzing ine kwa wala in jelung lombin ken ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti ngona dirroana udo jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinji in marran diriya kumulba nama ki gol azayin kalun attondentile al kwa kan na lom visis kwi na dora tele kela azayin in balon erbe diri ala onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alange jabbo ne lom ikisundi alange kelisturu bingi ne lom visage wana kwa ning adem fiani kaldana ayes koy marrange zik amen allom visik bagi ba na lom visi bagi ka arrasur na zin kalong e izingi jundiba yidi ne soko songande e den dombrele irim memfia ki alken irimole ka na irimule irim azundiba wazak alang alang nui vei na azundiba no nui vei na namai ammin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lom vile teri kawe lom vile teri kal na jiti wakilal iing na ferra al king ay kawe diri le kungul malat kena diri egen diri kungul wala ay kawe kingwa kengana kurulus kwazi nyati ni tarikawe baru wo kilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomvile kele na kwazi lomvinkere kawle nama wezin inwa wa kwa kilale lomvinge ton war kwa kilale kila ay kion kurro lorik akaneba kion kurro ayna kawe ba ala aze en kurro kin ala dele kanal marang in kawe lomfi de domborendio kere na aso al lomvi dai lomvi alkianga dai mbay alkianga el nas kurro dele kane nas kiwe ay lomvi ay kenga na kurro ilal e ngwaling e ini kiken kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngala jundiba fatimo ile jundiba wala ana e ora ngala jundiba illazi ken kuozi wena adem via na mena kila kayen berga war kwa kila kion kurro lokere askeleba kion kurro nyetti ndiba domborele kele kion kurro nyetti ndiba ine arale kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke ala ngezi kurroke ini adan ayi uro dirro kele adan kanin adan kandol idina kurro akay ba ina dinario wala illa debbe adan ezi kurron vial idina e lomvi namaki kwata in kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kinura ze aizin kiwi nama wadin wa dirro kila da wa war kwa bidul na lom vi ki ken kare na sura nyetti ndi kandul ne ki kelma simmi kandul na lom visit de moskawe na lom visit te kwa teri kwa dan dora kiwa ki kelma den simmi kwa kai na man to ya kain nan kwa kai na sabi ngo kain nan ya kain nan dogo abo ngo kain nan anay kain kwa anay kul kain nyetti ndi ki no ki nyet kikiyon ay nga gin songan dia da kain to ya na kwa diwo nga sabi ngo ki nyetti ndi kain na lom visit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangi lombi enzi tarifa na zengwa na al tin dion tin tana alan dele de bebela asoge de membara fates amin ka inening ayrina maningis belang ken kariwa wa

0: ay ben dal bang
1: e kay mat
0: ete ba ko la do ki suwi nan
1: e wa
0: la la la tulle ba dia
1: e le
0: a na do la kam na bar
2: do la kire ga na ki kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na kai ti no mo ngi tin war ka la da in a gorrendara le e la ite no mo do ga ay nga di kagil na dombre digin dio ka ndum rakin de kisimo ete no mo ko la nan dombre ezaki le kisimo a sangal we is ne sabe ayato lewe a nanama ko la ngis duri gis a ardempia a lia numa ga duri pingina de ngal depia
1: a tulay kaga sin ardenga woto ba
0: e ya woto ba na sardenja
1: e ine lomping bele ne mai kwa alba lomping don anga na mai ki kuotela doja

0: tanu de kenya kanga jam kwa dan bernamij gorendar ali na ine dan bernamij le taban jingos kan na kan na kire dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kerin belen kin ayanga I guess belen asan kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belen asan kwasa inkwa lompinge kuro altonga ge na asan lomfele sejei kein Iding na lompe yei alki kingase tewa, na ngeye ni kingase kwel, na ngeye ni kemfer janga pale de alankiye si sekei na asanki kiwali yei ni kingase tewa. Ine na ba yei ni kingase mbelen, kese yense kaimbar ngase asang inkwa lompe, alinkwa aljwenge ye kedek, iding abas duo jwenge jayen diimbara le jido be kwel. Na abas ga jwenge jayen lompe le, na diimbara le asdemba, ela lompe le jayen asdemba, iding na induo se lompe na tewa, ke ara aba ese joyen ba long inal lompe se ina do joel idin na lompe den tare se joel ba yen long inal ese joel jido gato aba tare jen na jaw aba tulle ndija aba tulle kirela de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de ngu ki senja idin tulle nga ge ba kidig na maye ide ne sembeleng a udon jitinga se ala jaw alamba jitika kere na aba tulle ese jaw alamba tulle kere idin na kuru kering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisenze jibasin jiu kise in al tulle ine ji aba seje jay basin jiu lompin kem perja kage na lomvi ye kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo na tulle ase ja kela lompi beleng basin jiu lomvi aliye kuringan kuri nang aliye lomvi ne jisite wa nang aliye lomvi ne jisi karaba ki nyadingi ye ne ne donga ja ingala jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songa spacing ayin alande donga uro na ba ye ka aldu lingwe ang na udonga ke seyin hawo na ba ka a abage lomvi eri tulle ni ba ang udike en eri ka ula na tulle ke lalge ka se ni namas anne na udonga jitin aw ke la udonga se a jiti asanga ka ba lomvi ye jizi ni meni alge ngini asan udonga tulle nga jaw na udonga tulle nga ka ge abas jija ndi mbara se do ba jane na sa di mbara ke ba asanga jalla ba alamba jabon di ngela sa jana jani idin na lomvi na ni jizi na alamba sa jijela ji kuro kira jamba to alang injwa alang deizi jwa wala ga sunin ala ila ngiti mara lomvi na jizi kela juru inni u tulle ase ala jaw nang u do akela se ase jiji weza kwa de nga galu ba lomvi ni ni asan jiu na asan u tulle ja ke ela sa jijiwo
0: tulle meiram bay na dokis inangis jisunwe lole na namugal wu to wala ko don nasin imbelele wala galin jingu wala gis tirgni wu dol fale kin ayanga ay gis belanga san kwase ay kwa
2: e kin ayanga ingis belanga asan kwase en kwa aba bele simokel jami al tole asan dingi si injwa tara al simokel ami al inenja na aba ko se kel jami wala gal gis gisi enga wala gal jija ne skill mag gej komola asan ba dingi si injwa innen ala jaba illasi alka anal umonna so tole ayba wala dogal dikkenga innen pia alba injiti si pia asa innen enga idin alan ki kain si dora kawidi idin na nyedin ki tokkan na abadin si jitti enga kelma simma ayla ngai ba marra algi euna kelma ni simmoy asa jitu le jeni din si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik aljaw ya alai ba alan auna tulle le kawngi inna magi simpali di asan kain si sur coming tulle nga sur alan tulle nga le ko idin na kusenga tulle alai ba in nama ye ne skion asin nan belanga san kayin isi udon tulle nga kawlidi na san kayin isi killa an nan yi nga lena tulle je la bas joana bas ku se je la bas dok ki erule en joaji kay bat udon sal tara du dia asa bay ni ye la yes udon ak malom pi na gi jisim belang al eridi kenan en nen alang tulle nga le kawngi idin na dogi nan kam ma dulin ko aba ku se fi na lompi din tuka karrafingi innelang ba erbedin ko jawi na erbed bay ne sin ku se nga fiya inneng alan si kayin surunga si kawlidi alan ki tulle nga kaw nyedding e lalba ji juel alan gi jisi si moy badok e long asen di bar si dog juana ze si dog inelan si moy en alan inga juaba namas ka umong alan ba duindi tin ka inneng ki kien gombo aw ya na duin bar si namas elel inneng asan kurunga si kayin udonga nyedding kawlidi idi nga lan nyedding aba idi kayin nga nyedding ara idi kayin aba kuru kangala kuru koritok kankialan ba awuna kirin kirokan
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kaing eljam kwa dan bernama Guren Darali namus dok daing terni madik kelkam nama kelkainga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

ki na nama en kwel alande ara tullen nin ko en garan jiddon bele siyasa jiwi elanga zui balanje nas king si jengo marang elanga jiwi alangel nas din si iriyo ki la doraza jiwi nama gal din si tawre nja nas iriyo ki na nama ko ande ara na garan dinen diyo sa ko anyet al ko ambere akwe baila en ko yasan ilim ki la nama kala na king si kawan nas ire kare elanga ko heba alangi ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na jena ila duo indalande loyo na ila bele yei alatsa kwazi jundi na kwa derenga songa yini na kere dok ilaing na ji duo jeyimo si da duo si yani den jayinga yeke aliye si alla piya indalang awu piya indalang yesis jeyimo na kere ya Nazi yeguna erikerja yelia kela kwangu don asaslum ne donan kela kwalei yela no pingina kela kwasi na kengala si irel elaina kengala ngudo kela si den ararengal bar kengala ga elasi nama yena kwankeria asigengo dusigi tabu tabules jengo na erikerja ki na nama engoyan den arayen karang gi dingiral dingi ale jiti dingala bana gi ke jamal yang dok abaye si jirtin giba jamal yan abaye sa jirtin ba jamal azam na gi ide nama engoyel alande aratulin karang kwabe kwa albakeni dok albaski modage kiasa nanama ko na tulle ningwen ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi fuans ko na ka ingeli ititi ning zikinga sikis ka ingol dokayan ko na alki kan dains berakan nantana saka unes ki ka ingimo ki strategia ta mutariba na ki na ma enkuel alang uritka na ki kela kwang ko rang ali en ka unes ki na sik enan ka ingul alang kiro ka ngi na imbere ngara tulle ningwen karang alang ka yen zan ingeri si kampi na kampi alansi duzi yengen na kangi ka kwel awas kiwo yen ka kweli asa kwasi kengeri kirok bandan aratulen karang Dharma kawin na kang wata kinyet al kinyet. Sa kaya nga yung ba kira sinama may nga sa irika. Naba ko to yung wala nga sa irika liabas tabung ganang dok zay ay nga way nga os di ko ang tabung bang kumuna kiza at akam. Ki na kunga na duin narang kaya nga nanan yungi kaya fuwa nga nanan yungi kaya nga lang kwa nanan yungi kaya kurungan kwa nanan yungi kinyet na mo yunga liya na mo kwa kera nga kai nasa kaloma namamang duwa kera ela nasa mbilang nga risi alinang kariya nasa jisi paliti ye na mas kitabla kutu mbijina wanjama nga giraye na jaw na giraye ye ba risi na kawal tebi erike wa tulle nyona ya wata nyetal kwa giri nga ba kingyal kai nyi asuru ngiri kai nyi na kensi na kamwati ya na reme nga wana ma kamwati ya na giri nga kirok na mo kwa yanda nga rayanda la karang na ma dille nga wana kagira ele nga songwa ga asa na kawungi nasa kwa na kenga laba ele si gurula kere yena men kamngal arasai aba elesi gibese kere nemen gamal gimese aba pugo si de pugo marra yena men gama yabal marra kinyet nemen yenge neki kwel anande ara tullen karang kingwa kaina kawe neki kang de ara kere ba kingota ngar insi nemen yena kingwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala le ki si me askan ba du kere ba en nemen zungwa bidi mburo ye aba sunjo kina dan buru ma zungwa na ngiki imbele lo sai kere ya kiki da bandien diu kiro nemen kwel na kangota zi nyet alang ka kita baka kiru na den diyo karuti na otan kwa na nyet korongan lage lorongan lage rongan lage nyet na mwada kuru kutuwe nga na kaa indanang na dogala zikungi ti nyet din ilayeng anang kikang na akunga po

Wore kwa abonga ay bendel kang ne donga ni diem baratola na dok daeng aldi jitule janging aldire nama ka nay kurwani ji al iya kire jang na iya tule jang disi kurwa jang alang udonga sungwa aja namai bano ine na ela neskai melengan sen awar kibore.

tɔn ma kwela lang i angwe ka kiren kirsingo ali utonga ka kiren afi ne yedo ka sa kurro ke kisense o tɔn ma ini kirsing i angwe yedo ka sa kurro ke ne utonga si sa sungo domfi ne yedo al ilai ne ka kirei ye iti alai ba idina kisense abaji i angwe jang ne din sursi injelung al ji nyoke jang wala galal ji iti jang imbaye ne fingiti ne kingasi du jawiti al ki i angwe kwa kang marang abaji din sursi ye ya kisense ji al iya jang nandogal alangwe jang neskuro jang ina ayi duong ila ayefi idina abaduwa yungkwa al kaka kirang ne ji jawung ne din sursi nyoke jang indalamus duosi dinyu kinjawliti aya duwa siya jundiba alan siyero ilong aljika kire jang marang aba jie si kisi kurwa walagal si din kin kurwa jawli nesfaal jarangane ye jagila ilabase diyal kisense ing alan kwe walagal ala iya nga kulal kain daldin diyo ye nyoke alageba marang adita jundi na ikinga singa nyoke jawiti na doke jawiti ilang ini kikain surunga siya akelba alti kido kurwa kangalanga yerika idina jie Riti ayamba ayu duande nungreng maranga salomba kang ina kayang bulinga gi kinga si doke jawitia nama doka ingu wasi iri jagitia marando ilan seba kosias kamba idine ka mga abas kong ausur bige ayu eri alam baba marang ilan ungi idine ki wong al ki yang asingam bagi kau ina lomba alhoi bagi ila doktule al kau marang dok au na singkalung idine yedo si delo ke ina jina si dilo jang nama ilan ungi na kain surunga si doke alanga kaweti ba wala inalanga kolumba alki kang na nyoke kang na kwa alka kirege lolo alangwe ayegi sense kikire ye utonga sunga fi ina luonga kawe yani ayye riberi ile ba arrage ineske imbal induo inengi walal induo inengi na nye gadri doktari nga kila aluonga kawe atintari falingi atitongi nga doks nanin tagas tesfia kangi di na joro nga kaya ina sika indeli nga arra nandok ki kwa kul arrakang neskain jurunga arrakang

sursi injerel alkan ne kidan idin ne seje dile ke din surre ke abaji din sursi seje ana kilalan si jawen yali longal ay duwa fengi duwa ke banangen ne jawenes gisi inko alji itijan walagal alji nyoke jan walagal idin ne abaji din ko kirin kwa si jawli marinki iya kwa ridisi kan asalun bakangi in bagila ne sunga nga wala wala idin ne skin si kan bulingale akawle ba wala kangungi kasalun baniki kanguti ne kan surunga si doke galu maranki sense bar nga nyet ka abangan ko afo rawi nga kawela ngi singwa alanki surunga si imbayal bika kire ban kangi idi nga zan imbalun in eri tarang ina lalon ba alba duo to ginden sabai lolo idi nga banin duo to ginden sabake nga warga deli nguo nga ndiye sabake nga kinkwa alburu nga kere nga le kain walaga alburu nga kere nga nkien kwa kien buli nga le abangan ko asi singwa tabunga biti ya kangi idi nasinkal nga awo alba ye na warren deng deng deng bari walaga warren deng tabu walaga warren deng balda inama ye na kiasi jundi alansing inkalung hata nangize ikain nguo nga kiasi tabung aiskariti aba walaga lai kundi aba alanki tabungo al tagati ni asin kikain surunga si kauli yang asi al kikan na kakira kang abangan kwa inama ye na kaweli nge alang enes ingi tindi ningkwe ng awar ine kangi alansing jurunga surtari genka di ingi la se jijang iti inama jenes juana kadwe ingi nasi angga na mesuwa na mas gabi na kagil na skatko na sgiti nga gitule ngang kango na matule ngasi kabun na kain jurunga lengka idina kinga si kimfore nga alka ino kundula dansi tala le tili alang ki yang asi kurnyoki kwaranga tule nga na dog alang kundi na siyeng utonga tule nga kiwial na dog si daile kiwial idina ba ki na nga kaba yang asin kiwial ba daile so katabukwa lang doga ba ele yang asiro bangko jajaya na mbula na mailang ungi na ka abang asi sungwa kurwa ni alang ingule sungwa futokeri idina ingu budanga ibe bes binga si ines budanong iti marangji jisa sungwa muhimi alang ki ngutonga si jawijial iyang kwejang idina indin dori abaji aja abo duanga labangi zin jisi dinga rifia idina tari al dinga abaji aja abo duanga labangi sampia na medok ina seti ninkwe mbano na uro na ayinga na mes awar kembagi nga idina skayina sakageba kiborai.

Inkir sing barnga kain surunga si aising ka email alki ka kire kang insing ka email kisien se a real al ilong na gutan sabafingi nandoksi tinjang alang janina guta jawo na si tinjang alang janina gutonga kilalang jawo alkwa kulkawe ating ilong na musharaka ele nansi jiro kurro jang alang janina sutong alang sharika njindering alang tabuti banya jabiti ba alang ina jamimba alba kang na iti ang alang badin sursi nyoke ajal baydin na nyoke jay ina karin jawo ilal ki masalang aba ariela akwel ba alang tabung gundul bakwe alang karin kawang tina surunga kulian na tabunga tibin kabiti asang kwa ina kiweli ba al jijang na ina njang waragal aba jani din so itiri giri jagi baye na kwa kawang tiyana yang kamunga filanga sa tabung putoke na filanga alden sursi ngang ilo walka na ana marananti ni lagi sense ba wala nang gisingwa aba ki kawang ina kain kwa waragal kain alang kiyan bela kila sikabung idin na jayye real jadi nungilam ba sergi ati tulle janan sergi ati giti janan sergi na ma ilang ungina yang aming al au na maran duwa biduwa iya ngasi ilang na jial kiyang anjang marang ina isnong baji kiyang anjang nas dia lo iya kang ya bas jisi dia lo iya so kata buku alim basin kal ngayin duwa yang ngerisi al fi al eri tulle ina fi nandog yaani al ilang ina kain utong aling den tara jabi tiba walagal eri ta fi bal kikaw ne den ditini ina fi inal bayenis infaliti ayye ina kisense den doray walagal ken utong aye fi ayye ngena sege naka kikain se ngala inama yana jundi alanki den dio utonga singan kili neskalung nado aribera jumone abankwesis irudu idina abaki kaungene kwalkwelesen kaimu.

Aso ke bara ina ke bara vata iba la orre kwa kike nje angergel lovi lo kisi kilme isi mo eten sogle do kalang kel na kago ai bendeling soga kin ki deldin ke ngurre akin are asangalang kere bang kwa kital ye na buruntule ba ina bang kwa kital dong ye ka imbar nga al ye na burunto ka ale ke in ki ka ing abongang na ki ka mamang na kwa nyetting lovi lo alba ing emil gis na are ang na wosi skola kwa mki sense do kalang una den daraga de ba in ki ke nje alba ingergel ila una en deldin mure ñettim bang ñual ele nay ki ngasere bungé inal ba day ngir kengel sok de neen en sok le ki ñettin enam perra ke na dioka enam par kay marana ma songa ngere na dok palkio a kidik na madog na min kay mbara ki tal ye na day mborun tule kay al dog ye na dok ye na day mborun lompi le kay ki sense dok au na lompi koro lula irto na dok au na ki en tongale simon jalo tal kay na kwa kidal dogi na wajana kingi dog au lompi kise na dog bonus dawaja ero una kizi kalom ye diktor apa dogal baye kise al kwasi dawe mpi na dog kain ewa kidal kay dogal yena kien tonsi da kusingi na kain ibra kita sa kay dog a kise ke lul bi lul na tobi to kilo lompi se bas kola kom na kume ze kise alan si dog keriensi alang inas longal al badoki dik al utoma di kain nasa sargi al yei na kien ba kusingi kise ense wargal abon kwado wal yene ki entonga si da kusingi a kise elen sabba doki a lompis skola ko malando gi en ki enjenga ona doktara sinyi alando gi en si kilma a wingol mana kidik na madogi na ki dogi ngamen ki alkwa kitkan alkai deldina kai nas jenga kai dok kela uto hal yena kela kai mbarnga na kai mama na kai ga bana kwa pa kidal kai den un kuzini do alki kien kasa ki do galan in lesi kitir karin el alba en den un kuzini ki sense ki do alamba ela se kanas ka golo ta sa den in kaula alang eten sok le ki na kwa balang yen si karin kal alang awna ki sense wo wal gal abon wal gal jure akela kan ki se asakil ma kai ngira wu na del din dion nan si nin jo dok adi jekki ana sabadi gio adi surjula adi elasi joni dok ela tirle aliene dobi dobi tela sai beto na nyanga dobi do bas en kalom yedo alam bakari adi ki duru yadi ki duru ba dok ba pawo na na mayen coming al ela son tarasi al ki do u basa lom pinta bon a kese alam ba au na elaling inarangeng a elain sa baso ke samin ki borai na mando kayanga ba do aliene koyonga de kayngi a lulna to na dok kay nai kane wonga lulna to kay na dok abanga si kane ei alang utkawa asan kirgin on alang sur koyal na kela ko sengale karulu ela un nayin in sikanga kien kurokwa alba aba ngene kien kurokwa alba kien jurana ngene kien kurokwa alba kien dola kidge asa sabinga kinga na inna na mai na sa songa tagatini dobi do ital boruntu le kain na kital boruntu wale kain na kital do kwam borong le kien yetending alang kain jurong le enka egal alkwa ke nas dain tala le keli na ikinga sikani ikien sikas ka waliye si ye nas uto inam pula na liye se na ngigitia ikien sikas ka ki kan kurokin si a kanila nas kwa mbaru wala jawla kaul wala kainas uto ho ka wala kan kurokin lombe elange ene atalai ari long na din iri ari kuse el na nas bago alangi uja naseleri kuse si japo a kin nanama kense age a soy barnga ke borai na ke barapata eten sogle dok ba ye na kel na kago inal ba ke rekundul na nama ye ina incoming lole ari ilong na uton jittinga ele songa na ilong uton jittinga ele sa songa na borudi yokori e wolgal na bule

nyetting ki al kainda hinda radio wala kainda rangale eki kasin karreti alan u kusela si toga kawe alan u kusela si toga kawe eki kas karreti ela lole ilalong al utong si mo adi kenga san karri alan ela kusesi kusin akile si toga inkawe inela kenga si lompi den temen pia alan uwa kanda alan yurea kanda alan kwa kakire kanki kurunduro adi kuse kena ela alan den temen kanki se alan ela kuse se kamuna toga kawe na kikain safi ya kai wala ilong alki dente mena kamba alanka kiana ko na perrakeng ne la kuse se kundina ke dayen wologo ngi iri alye lombi dengi ngi wasem bel dingi kikin ko na lole ala joba wala ilong al saborin ko wala kauna ke la sinya tinkrim na mando alan utka alan ela kuse se to ka e kidel la temen kan ela lole wala dente mena kamba na nama kwel asan daranga nui kana tarasindi e kid alki ka na kawye la gena sengage wala kela senga age ba inalan lage wala inalan age balan inalan kaw wala inalon ba alan inalan kaw na kidik nama doge kai songo ngere kiel kwel alan kirsingo nama kwel alan in kirsingo ete kai ndar ngale uto ngadi ngas lelinge na uto ngadi ngas lelinge kwa ki ndar ngale skemba kika o report na ete sokle nama dog dang worre arita sai hasilenge ana arital kene indeling kwa kerang worre ngale akeba na uto ngaki tele kinga se dang worre na dang surubulo kwa kerse dok askan bayre daim borudio al inal bule birang wino daim borudio orenga songa kayi orenga kayne sa songa na adias kimba mara kidok al kayin ayina makagil kila orenga kerna kela si doksa uto wan kin ingi ina kingasi wala kingasi songa ingi ayina al kwa nyetin dio kingasi gi songa ingi nakiya ala suru doge na ki kayin kona ke ilalon ki al kayin temena kenang na ila tala si kaba alang ila si toka kawe kitesa kingasi indelinga wala den temena kamba na kerenga kellel wala uto nga kerenga gis kiri kurul na kaina dinga kisi kurul al yanga ge badain tasle kin belanga na nama sa songa tagatini ke gabalai na nama soka tanga sa songa tagatini na kwela nduo biduo den sursi ingo na alan kidon kwa nyetten al kain kikan jenga alan ko en surunga zikingo ei ela ari aliena ete borudio ye ines ayanga nena kinke kwa kain na inkusen dio keringi nang inkusen die kuye nang kwadi kidal longal amwage tonga kani na kwa kidal gal longal abwage gal kisen sengol do abang kwa kani na kiki en tonga nge ten sokle na kina makwala ande ngara en karang aikin kusen al kin kisen se na inang ingi na ki won kan ye wal gal abon kan wal gal jure kan wala abba kan na puro kunyo na kereke no kume lompi nta bunga sa lompi si kola komal kido kwa kanga sa lompi si tarekaw ayi intala si kisien se kabala na tareka wala kensi na utuwa yuri so kaw awule doge tenso gule asan kalumye daranga kene sa zon yin kika ki kunyirinde ndora ye kunyiru wala boru ake nga batorik mara tenso gule nama yene kunyire ele mara adikirin kawungi alande gara karanki mkwa doge dien kunyirin se arkawe illa kawe kinkunyira alan kay na kwa diokritia na score kindele wala ila illa kawe alan kwa den diokritia na surunga sikanyinga wala ila illa kawe alan kwa den diokritia na surunga dongoro kindelinga wala ila illa kawe alan kwa den diokritia na barngasi nogoro kawe na barngasi dien hurre ko la san dien hurre to ko kawe italien ko la lankawa in kinna na modo jingoge no meding in kunyirti al kawe den ara kidok akara ba besin alon kwa sasoko kana denga ra karamolo ore kinsi kidangore uto sasoko ge nice nai jelini kika ki kwa anka regulo nden dora night kinsi jumo kwa anka regulo min kika ayanga alminka surunga ses kona enka ni kikuringa kan ti inan kalum mara askerni ba ki kindonga ka ha elatinle kindonga ka ki elebele se wala jurunga le aka rutingi ba etten sokle dama ene daldi idlelingi nakela kwa ki dien donga kana na belal ki kuri nga kana ena na nyet pienga etten sokle duel ba sa ngwa ki al kuri aka kuri ki ka kuri ne ji borwas gemba na kuri ki ka wala al ji nyamel ka umdana borwas gemba na al nyamel ka al ilole al ka ki an ne ji borwas gemba kwa se se masil ngindeng al ka kidik al ka sultan an ne ji borwas gemba na kidik in se masil ngindeng al ka umda an borwas gemba
jikal mani ding undinge se tok ay kal to ko ja kal tari si ya ki sen sam buri yasan asan dayang erin si kay nga na malya mara injual unda jang la nan ja jo ba kwagi karuti ya elo unes kan altara sen tari ja eten so le kwaki ne tari itsika we ki se aliyai aliyai alan kene indelen suru dio na alan kene indelen dayin suru na dayin baru mara yeden sursi unda ja ba santille ya jaruti ba lakin mara kuwa kai nasnuyi kai ndele karra induwa e bali nan ina nan munyin nan turun tarin inambe nan kafe induwa undalan yayi mara eden so sai yalo na yedo aslo mbar kuwa karren kimen induwa undalan yayi kuwa kai in kai mbar ngana dai suru ngun kuzin kuwa kai na jato abane fiana dai suru wal gal dai mburu de lo winga kuwa kai nan kuzin ina kai mba mara et jato lo apa kai nan kiki yon kona winga long apa ke nan kike onko na wing na yinku singa kai ba ka mu ela una duo recipia ke sense aliye na tala ngala lombi ini alang ela recipia suru ki kenjenga markete ela usikulula ete atika el na ki kwandara ka al daraka na duin bara el na belekwa na duin bara sinokorok a ji el di bara sika anjelu kal mending inkwe lalang uto alang eri jegil al duo jidin tebunke wargalal jidin irike kiri apaz yanki koro pesin din tabuna se japaba balba elasi gelol bas din bara ene katab jaroti ne din bara katab aisa jaroti dog ene jaroti ba ayle yeji si akwel ba lolo kidik dog enke aba din bara elna beledi kwa ene daradio aba din bara elna densi rai el den surin elawuna lompe dobi dosi al tewa kiden surin battewa na kiden murre tewa na kiden juru tewa elawuna ke juru sari gas bamba wala sur seri gas bamba ina la ngabzi gidi mbajja ina di ngari kena jaw asa gisi to lay di mbara insi dok glompe vas dem bakkena ini alang ri la sefi al yakwel kiden kelma al eten sogle abajal na jongna jegi da barnga al do kiri a pousin te bunjay alang la kiri ngoro ya sokoro asokoro pesin ke te bunne jigiti na tarnga pete pete jongna jote ngana jilni nama ma nuy kerin jeveten ina al dimbara sin nokoro jaw ele ki kay la jaga kay kan jaga ke balon bay tera ndan so ke la ki sense barnga embele budai ba embele budai ba ye tala ye budai ba ay la lompi ina mingwar ki ki ngora na di ngore na ki barnga nyetting na ki nyetting al ba di ngore nta ba ke min di ele je ay la kirin na mandi nga balen na man jona arat nyet jofo arat jofo nyetting al badin ore na pori indin talay asan ina jirgel ba yoko kal inang na ina inang no inang ay ba in kwel jikidin kil mandio ji na kanan pilan na pilan asa kirin wal matar to bir in kal alan ke nuy kirin ina wal sabari nuy na ka balen ko ay na man kila ko ke ina ho ko yi lakin no inang ay ba ete bar nga bas erdig leling ye mar kwa kayna tori kunyirin de ngaras kal ngi ba ne kien juro nga leben kala mba den dio ri na duodi se anyingo na alan den dio ri duodi se bele po yawa na alan den dio ri na la duosi na kire nga al erit pial ka do njuro kwel ba alan ba yese ele le na kire nga ji duosi na kire nga njaw de ngela le kerapi ele ona bike juro nga kergel bang sur nga kergel bang ru nga kergel bang lompi kergel gipia oregis nyowa lakim mara horriyata ka inki surungan kirana lompe duobi duosi dem bacini orrele ngis ko san birgo ngo nyettin nangi taala ini san birgi mara nama erdike le nan kire horreta shaksi ela jidin ditin diksi ya indin suring ela na egal jisi lompe gi ini asangi ya indin surna jike tara yo alanki duon tara yo wala digal duo den ridik bulona starfi alan jidin isi toga yorten ma isi kare juliti ya kayna jaw wala kay ba sangi si jilngel jari duo elnes inen soringa di gisi lingel gisi taras gisangi no bais long inas duo gisi ki ho wala kerti wala sa duo ki ho lo kala kerti kinna na maken se kan gena kin si barnga ete ri pu kierke wala basa ki dombarnga guta kawba wala basa ki juru nga tare akawba al arit kenes ele tongin dem bulel boa to wala gidele keri na al din dilila sai na elele jikke na jafona doji ona de ma pangale jeri na aljeri al dimbar dimbara ridikke na fi wolga dimbara udipi na dogal pe jittingale ba tolle ngale kita ta kien taza le ringe adiki lombingi adiki ki mujtama yalke nas ko su uto on tolle fina kasbi jisi kangi woi bara
gisi i loga nanga ila duong deng bele weyingo la minding alienes gisi utonga jittinga fia dingo renger king kaniri king ka langiri king iya ngiri king barnga pui king ka i loga la minding kirma kira kwa ngiri weyingo la ina lo bangi dimbar in dimbaren e gisi kirengere nye wala gisi empo ba na yese dok in wase akwa bangi jipo dengri tele ke pesa iwi in wase nga pe aba dengri le wase ape aba jona dimbara jaw aba kenan da ko wonas garden ka wal gal aba ko wonas garden ka kidik kan ma wela ngo bar nga kisense uto ade ke na kan bar nga ke ina surunga si ka wiyele asar badien sa bakin uto abal uto en ke lel uto akiwo ala ge kisense ki den ta yakirti ina adiyanan sabba adiyanan sabba na ko adiyanan sabba imbele su war jawi sen kawe na war jawi sen kawe na su dombore so nga gut kawe na lobelo dombre dosi dem bac ini dengi talba fi adi borunga ke kiyam borunga le alkayni kela borunga ke yam koringa na borunga ken sita sinando ken kwasi nando ken mojtama na man ken miske nyet bac ini dobi do ke dengi talke ela nas e long ingidi ingiru wa di ingidi in lompe ingi mara kia sa tenge a kain kinel ganu nukere a kinel surungi alki kain na kau kain tenge a kinle ala jeriba lakin mara iti dintas kidi lompe ingi duala ke ba gisa san no ko wala duala ke ba gisa san lolo ko kin ke se albaja ina ngela dombre ndiona matirin to lenga ke nas do se ujitte a jawba jikin ke se albaja elal din tazi ki lombi mara ina eten sogle ki na makar sa appa ki dik elai alqwa ke le na menin juro ki sabato kel dina ko del din den rasi askel ngiba ki ka worre por bezat ki kere dio ka kere dio na do real kere dio la ba jena jongna je le zaman ba ilong na kwa elenga pale le bay ngolgal wal elenga doki akele le bay na torgi long al dembio aba be bom bom demi ngutu akikela elenga doki akele ne nyatin kergelge na dem kwa kele jiman do bay farjen kay kaangu ingi kole erdi ke dili na nosi na kaangu ina sin dem kwa kin guranga sikelle do kaangu ela wuna erdi kele den sa mana dog nosi na wori aga na sakay mba mara eten sogle aba yel na jogle ete asa inkere pelin wargal keres pelin wargal yene in u ela karza ina ngel na kwa se perapian man kwa peraki ilong eten sogle adi ilon na ko unkere dio ko in nifanas kere yewli wargal kere jewi al perai ko ngale aba do itena na no binon den qur'an da jorang na injua alqwa kan nena ko ngkele yo na injua inna unen kuru am kala wel bene no wal kuru am kala wel era bele akeba ki sense jorang na mara mena orre ko nyetti lobi lo alwen ko imbar nga una runga na jorunga palinga ki sense una jorunga se ka interasendi ko akele sin nyet jawi sin gawe ji ade illongness in don sa baki birgin adi yanan sabba adi skin dindig birgin ay ban in jegil ela dinden sabal ke ay demburu elele kwa kwa no aninsike lombi sabakwa no aninsike kwa kisike na adias kaimba kwa no songa ke kwa de ke na mota juru se ke na dogalla kare ki den elele mara borun kure do was belemba borun kwa was kameba inse kame jiki jinga sa suru serika mara dinge la jiyaw ki aba ela se akoba ela jibe di ki ba dangi mara kiasa gal tenge apaka en alkai tenga pasa king si dem azaki den kutin iri kain na asa borusi ke kirgel asan ke tarikaw jiki hal kelal kelase alja lakin mara in den kuti in le ala jaba alan kain indi yo jernan joran pirtiya mara king kelal jenna jo alja kidan urala iba imbele kida ete kidan orre ka orre por kida nama kainga nama ari diwo en enal ki kere diwo ka na skawle na kungi akawle ti ben kungi aska nga bala loko gil mara etel ba loko gil na kwadi kele na do kense nga kumite na kawe kele si ji dorik nama jundul nama yesi al jawna janan gal ji janan ela do si kal janan al yenes manin dim pe ranga ki subu indik dim barai nan kin ke bay ela real pe na nge din woray ba wala ji si din le ay sirel ba wala gisi ding le undul bangi sen kwal dega wala ding alas lingel bakidik le do dim baray
ela janan na ela janyin al janyin kalmara ela duo si janyin wa aise ji si din tongin bulel jegi din tongin bulel jegi na bona ito waja ginan sin jalom indo aslan kidam buruleza to ala ga sake ba de angela leila sabatel na ala ga ke ba aslan illa long eten sogle alan ki kai nama ina kimbar ngan tabung nama dongore jengal ki inan kalum marawang elen pal juro wal ga demen pal juro no bayare jengal na sitegi nyen tabung nama jafo nama jengal ki koy baye jilon ka ngwal ke la karam ngwal ki jel ke na yene jitu akabe aba elle jengi tinama jongo din tabun din tagin tabun dub jana ma jongina kataba kongore ja kiel inan kalum nama mbiel inan balum lompin den sabba ruhi anin den sabba barnga ki sen se kidan worre se keringa bawiti ba dai ngor resi keringa bawiti ba aba ete bona bagila borunga na deldinga aba kwa potang borujo kera kera kera kwa banju bana kwa nyetkei adi dogi lona taringa borunga liyo kera kwa do nyetkei lo al dog ilong na tonga kei wolgal won tong al kwa kanena dele kanena kumeli adi ngwele ne dai borun sa basamangere ide dio kela ko potanga illa nan gundule ide boru dio nan pissin kay ela borun ko annan no kay na in kalnga na kela ko potanga sura kare le baya kiye gisi ela una sen kalnga din alba din annan ka be din alba din den itel pe alba jena pe ala kim mara wotanin sabba wal gal surun sabba ki ki alba to birka na asamba si motak kam mara el digel den ditin na pe al jena pe mara ji al jena skela ko se al jena ski kom janyenti wajabo eten sokle kina men kabe mbaranga lobi lo albay kiki nje an kergel dobi doki abas in kumo dobi do bara se bagifia aba dobi do bara se bagifia ne duo bara se den holog les kriti bana ina njundi na sosi in kya den aba fi alba gena pia maraki al alba amatok aba tok kan na orre tok kan den ritel kina ski ngasi wori basin kayinga borwan kay mbay sa kellali borun wa kelen siya kawe ba surun sabaki ba to birkan aba kayna elna untar aba untar le kay na kamalinga na yersa kinye timbang untar ko no menin kamalinga ko na kamalinga la siri kay aba kamalinga tar le kay na angirin elna yersa ji pokala jan di kola jan ay jalum ay jalum ba din jalum no ital ba lum pi bian din ital ke jani ina kalu ba jial ina jalum jial to ko jan no ko na angirin tar ji ke gi no surun sabake ba to birka nas dobi do holoke ela surule surpine allo nangal lompi nandain ka orre kinnana maken se ten sogle ka kidiga lawru kidain sabba ridike na tarasa ba to ko uto irele lanje ta bombarnga uto wa de kinna tarasa ke baba ko wonas kerenga mad lompi ela sia ko el balanji barasi jan yel lompi gisi na te oba alam bar nga si janan walan di ngor si janan walan di oreng barang uto ak italie ke na pial nji kela si janan lompi na la kwa ba ye lompi aba lo na kela uto ngas nan ki sen sen na en kwalang ela en pian alan kanane ye lompi kuroske asin tin bela duos ela en pia kela ye lompi kuroske na kuroske na summa kuroske maraji be matin en kirin ko intel direct na njamel ka inang alo naka inang alum no jimanen din to bumba enja gel del dingwe jang na lompe tewa na alan dog din to ngalan jono gud janas inji wi si lompe ay la dombarang ewel pia na alan din to bunja ji si lompe ay la adiyanan ewel tewa dul dingwe si wadam sela ewel kewe wala adiyanan ke na le wadam ti ke na asan ke azbaba jalom kin adiyanan dogalele ay na kan alan do ajo banas erdikkan kishin jindelin putton din namaden asde la se baz yawal kisen si lompi ge den talan yin alan dimbarai lompi ne esko balan din ti puto yene dimbara baz ya no lompi ngwala manin dimbara si joyngi namas le akir yongi ela unne lompi zato joyngi lompi zato joyngi ken kona zato joyngi sge ingwa manin dimbara nan kape kape ba ji sel joyngi ela unna ka ewa abanni fiani ji si janan baka si na janan kaung alba ko ngutwa ke na janan na isi karna ewa mara dombran ki do akelele duldin ko ina elna rimmem pia duldin ko ei
na elna dombra kele sirim mbia na avadok jegila kidik longa diang alki wa ki mitil ingamia kinkien sen agi na sen kwalkwa ki mitil ingamia duot na koronga pibe kie abo duoje na kwaso ngwaju mona ke ne ke ne jingon sen jo duotal koronga pibe kie baisin kwa alba lompi deling duotal koronga pibe delindi nyet inan kie ah alba allah delin koronga pibe na adillor na ken kwade al allan keringe ken kwade no kuldian kwage no kwage na domboranga si yenge na rimmen kawe na duo ake basan ke lompi gari nenga duo ake basan ke alla gari nenga duo bi duo alba khalige na lompi te waye si na lompi pia adi duldin kwe adi bayme adi ke koromba pi min iri ambiya le je na mani duo yel ila wona ji lagal abay kingun kiena alma bagalad mono benjamel balompi ko alompi deling na kela kulinga na duldin ko be duldin ko lompi en kwa duldin ko be duldun ko se al ew al nyetin ko ronage dai eten so le de ka elne wala ndombore ni nan remenga eten so le gile jamen idi dioka ko ronta gara ngaba dik kinna na belenga amma ngage bar nga kisen sen na kin ko kwa ona ndombore ase gutka ki kere dioka ngana kuro wanga kere dio ka ngana na tok tok kurel kelal duo elnes ki ngasi kere dio ribi dio illa nesin kwalba inang jang na inang jang na inang jang gel tawra juro le khalas na kere dio juro tawra juro jikal nungi ene na inang jang asan asan kawlo i joengi kawlo murre asan jimang na kawlo al ke al jeyi ay batte wulo tolle ko al jeyi al kere nden kawlo le dio ela itara na school miri miri nga wala mirgo mirgo wala ka ka na hawa tabi akebo alna man ni fena kere dia yuruna tawre yuruna tabu tawre ya joru ka ila pali wala kwadi sa kenga na kere dia kurulba kwadi kurulba kwadi sa kenga na kurulba bar nga kisense ke lang in kar sa lukuro ewe lang ewe ka wela lang wa ji dobi do si denga jilelbo ital den tas kire lombing a jilelbo ba jundi bas enalang na jigal dobi do dosi deng elay le fak ka dosi dosi koronga ring do al duiti ne le dosi delle na kesemvi adi in do dingi ne le dosi duiti ne le dosi delle na kesemvi regal in do dingi ne duiti ne dosi delle na kesemvi ina ba ko awdo koroba ila dosi ki demba jonde nan maraye le akwasi asa koronga paliti a uto ngato lenga njay na skwasi koronga paliti a ay do ina to lenga bi na ka dombo resident ake na ay do el jtv al jitti nan so mapi nakas dombre donke le ari kenas kwasi kerke pide ji nakie bon awuna simbon ni bang mara leji na jerri ay ete dombre tal unul nakide mbele wala gal kide en shar gis kasi mu don ko sekin pi ay kwangi wala ay sabayla na inal lake nakion kwa ka ngina kwasi kerin kele na torin ngalimbo ki kibi ngal ala kan na asa kirgin inal bas dombre kirgin nakia ba dosi lodi gwei yel ba longal kwa nyete si wei na inam fiana inam pia kando kedo gendalang dombre dio leji mara aba indori gi nene ne indori gi nene ken kwa okin kora kergelge mara gi le na ma jonnas nas gari ne ndawal gal nas gize nja ay duodi den sa bason te ay naka dombre le bo duona dorate ko ansia ko el bake ba aba umana in balle xna bas gari nga ko de njuru gutiaw nama agil yen duwe ndomore sa gut pi al inampie ay ay long ka ngi wala ka ngi din ndomore la dio nante ay namas gal ndore gi ndomore sa gut pi namas dog ja namas jogil hi ndomore asa ndu gut mena dogi nan tolle ka ngi al bas gut ya jinamas jumo le adense ay digi na do ki baji duwa ke basan duwe sembele ngi al ba insi jundina en lejel na insi jund no ma fi kalam zele lompi na kwa lompi duwe bi so reni wal gal den baj ini alan keke kinkina ma inkame menin kila zay dog iting tuwa ja. Kina ma inkame ngi tenso. Alang au kwa nyetting ne yoro nga palingyal. Alang yoro nga ay palingyal. Ki kayong utong ala nyetting ba kergel kang marasurun sabba alang kaungina barun sabba alang kaungina to birkeng. Barun sabba ba to birkeng. Alang tirigin ni duwang el ba alang jizita lekeri induwa na ina long na jina ina njalam induwa ke ina ala mamba no ela duwa di la oren siti wala dingo reba ayo mundu na jisita mbeleng adidok dingo rey
na undul na gisi na beleng yese asa ange ele duoda ngon rebe na ele duodok da ngon rebe na man min kerin lo le jawngal ye gari mi na ko asi kelo uta pi kin na ma beleng ke sen ay barnga ki sen se alang awki na guta se kurgulo na surunga se ko ngi ay dobe do se ki ken kerge ele wun aba jinjelo ele duo koron ele duo koron gisi gato aljusa gisi ay buliti aba al jinjelo ele duo koron jidi woro kay jonde na kinna ma kese ga gena na kirte barna kese ense duobi do lan den tabunja barna ki kere dio ka mara eten so le aldi badin ka kwadi kurul na kwadi kay ngese na kere dio kay na skuringa na akurul ba ay buro tawro buro na del di si bagil ay na lompi nke ngu to has bi so ngwa kwa ay si kiwe na kwa ay keng kwadi do le za to ko sindia ko la san ko sinya da ki kay insa ngal ba do imbarasi jika jang na jika jamba na kia jaw na jika jaw na ka jaw na ka jaw no ko embar na juro ma boli ari appa ital ki dayen rike ari appu na ari jitti alangi suru ba ngi elam pal jitti jitti el in wayle so jitti wayle so jitti alan do jidi lo al jidi ngi na jidi re jaga do el nay to ka jawe nay kra jawe nay jidi lo on ki ngena ke la sam ati janena le janena ru genna ba ngi suru na ndugi aji evel jangana ki muto si mo akela jawna ki do kin taranga nyet jaw simondi habe do janan ko janan janna ne do el nay to waja inan jwaba ai indo kase ke ka dora ya ile ina to waja olan nakade erit o ngi illo nangal talai na lombingis ko ki nguta kin sala jonde ba min din surna man ki ndora man ki min asa yangala jonde ba illo le kase ila tala ngana duel na duin tala ka kurwa sa ma duel la duin duin tala la se boal ga duin wolok se boa inan waba ay alam perdelit o ngalan ka dok ona in en na ye walgal arita sa ye kena ka juro wala sin sin in wa ay gel ide jong nama ide dimbara si jeng nama dimbara si jay na dimbara si jogor gor de khaybara surti piazo giza to raz yamba din sur wal din yoro lo raz yamba ka duo tok sa me baka saba uruk si samming inna nama ken singa kelage meninga lang ridin de ngoroka aliye kise ay sa yekinga si wori na ay sa yekinga si rigel nal kwasi jundi deldin di ona kwage baye ele ngal yena kwa kele kwa kamena kenge kwa kare niki eten sogle al na mani fiana min tori nas kayna surnga si inkela sultanang dogola egel dogola sultanan dogola na sultana kamba ci sense sultana kamba sultan bayla sa buruke da sultan bayla sa buru jobo duake ba sa ke sultan nke an kora fakre ngindering sultan bayla sa buru jofo nas buru don ake sultan bayla alke miskina ko ambe ba sultan bayla ki sense alke kwang dere loke na tondok oba torigen ke an kuringa ba dombare le jawngi torigen ke an kuringa abas buru dio derke aba dem buru der ke ne yenso lon al burun den kuri tore tonbo juta lobi lo al baken kel daga kayda baki ken kel daga rajel pugo an karale ungi tarwan karale ungi lo baudio le kriti ke a dio le kriti tonga ngomba na masing ina surusi de lo winga na maleke se de lo pingina sultan e ngina le tore sultan gya sultan ira bar ke rido ngo ga ga ga nas le ki kwang wala ka enang alum wala ka ang wala ka no akna miskina kela ke na ko mena jigal jekki na mandok boru wa kerna liyo na lombal bor kal dok boruntu le jonga nan dere ajane bo kal boruntu le jonga nasi din suraju boruntu le tip jong anan el boru boruntu ko to ga jaha jona den tu le tip jong asyana ki tor basin kel ngi dual sultan el batule tip ke el batule tip o ringa le alaw mo jona ide jong ila dagal kwasi kal dena kel dia kayani girgal kwasi kurrena jekkiya kayani nam ki miskina kay la bay lo na do ki sense lo an sultan janna an sultan jang wala lan om da jang wala serta jang wala ka jang ye erike ko naiba ki tari na ki poras kay mbasa dongore kindel dongore kindel baki alje na kay namen eten sogle ki la kwa gena sultana ge al kuzin imam ke la al kuzin ya sana surun do kre na kay mba yengena sultana ge lana kwa kanga sin duo kan wai
na alke na ayinya ele dosi me yonde ki sense barnga na kina no enkami eten sok sok ela ba alankel na madara nga ha indara le babi ha indara le babi ila almado gel delin yona ko ajani ngo lo badwo din suru ngoro ya ela wonaji asain dosi njamal gel inan gelum e ibeji mani madin joro star ya jidin ton gelula ay long din ton ay long asin dosi njamal gel inan gelum jidin ton se gelula ay long wala jidin suru ko mal mo se gelula ay long aldin bar se janan al njamal inan long na asa din baran sin yamin giasa o sak nuyi yanji gelum sal o sak din so appa yela di nuyi ke asi gibara sin yamin abas bara sin yamin ba so sak nuyi ke egel jidok abas ya ke ba jidok asi jamba nuyi mara abas ke jig bas kele lin izye kan ela un al metel embelen abas din baran sin yamin giali nan gelum al bakin tori nga jigil tori tok ba dele duiti nakin is al enan karin we kin is ba gi gimele ela e basa din bara tok kel jigi tori tok gima kintore ngi isal karim wenge dile wenge embele ngiasa is jeng embe ilolo ilolo dok derisi wala ilolo gudinya ilolo dokola san gudka wasan duo deng arren ngeran aba jola sin dimbar sin jwa gial inan jalo mining ay ba der ngona din sur ci jurgulo min kilman dio jurgulo na man jurule na man min karin ka ja na ka ja wala ka ja ba elelin jala dimbar sin jimela jina ja e jijala wala ja ba ne yi wukti en dogal jeng ay elen si jawla wala jawo baran ki na maka ko el delling aba ilong na rigiti el na poe day mborudio ne inal eten sogle yena day mborudio ke au ken nan kay njelo ma kergel kang dom pin sabba adi kay njelo ma kergel kan darman sabba adi kay njelo ma kergel kan kay mbagingan sabba adi kay njelo ma kergel kan ke ariberi awuki neskirgi ngonyette nasur ko ngi al do don inen jumma na toringa kinsi inen jumma na putten inen jaka ngui sen beleng inal ka kirgi na kin toringa sel kikan alan kikan na inan kalum ki sense baranga ki sense ka ette ka bele kira samba do imbele ba delling ini aliyene jundi namanya ne kikina yengale ka ko doobe dooji aba buruntaari ajawo ba walgal buruntaari ena lomba dok ala ma nyettin ko alo to kayino ne doonin ke dang do ko rojiti walgal ko asi rojiti do ke na buruntule tipke ete ela doon ke njenga doktari na fi ade ari api ban nan ke na wi ela doon ke njenga doktari na fi kan wu ela wona yene surugi sabbe be gide njeng maraba yake ba na kera ke ba lo ba nyet juta sai na leaba kela kele na juta kulinge le adian woro ta ganja ba na bela has do kay mara ko akital doktor ra gale ke ikisense ko nyet kan surnga wasen ko kan surnga sen wasen ko bar nga nyet tin ko akital tawra ke ay zia ba do aljo naski utora de sa de menja do ke gi torik di njuro la jarti ni basan arabe jong di njuro la jarti ni balan arabe julu di njuru la jarti ban sawak jam di njuru la jarti bo to ngaso ngage al do pal juro la jiona janga ina lang na di njuru le pakkat da kya kay bola jidok a jarti ke na mallo pines el nas jingones ina lang ja marakidik alan duk din tabu inja el duo al jijio na dembru o ta kele njuma simmo ke la jidin tabu ntor ga jarti ba lan jumo el duo dembru ina la lobal ina long al jijio na jumo el duo dembru le ke wajinya no mara akuro balance kene lo kerji al ila al karsa ila lingela wala gal ila lingela akuro bado wala lo kerji an nan ke din dido ba itage ne songa ke ngebo mara lan dobi do nja ila lo al jiyo ne simo yeddel dile dobi do sins utena indele ngaba akeba mara alan dobi do deng tabungi na jaba kal ba ngal ba inan ay bas ila burula le jiyo la na isa so ngi motio din tabu ngina jaba si ando kala mbake na ma ina ranke ki ken jenga ina lilo na janna ngeleli lolo dok damini ya jaba maranse ki se ki ma ngambin gibbe nyarta badi na gibbe diwo al duongi ba duongi ete abo bona bugele imitil na meskin asin jimel
ina kida mbural alge benyar tay mara ko anke la jidi elijona ina mbirnya genes erid jumal ji jwelingi ila ibara na alge bedi woy lakin gibenato indel wake ba barnga loke nan ila nyarta ko ayin ri ker el diwo ko na bumi walgal duna jingi ila nyarta ko ayin de ngina nyarta ko loni sogning el nan duo ila nyarta serang nan diwo ker julo na jingi nama in engnela jebe diwo alji te sogle dele jay ya boru diwo ila se jisi diwo lo itel gi dele jay li anamas lu dongol nama sin duo maman de ngi be agingi alji evel king jenga se inja inja ngi lo albayay ila duo aldengi benyarta ke na mama mpingi naye diwo en kinna ma ko lan do bi do di njorule uto nga ke piri yaroti ala ngi da jobe te kanum pissinga mi kala o wona bira khalas agisi finish no ala ngi nja kisi hense karo duendo galamba o kado ma gibe diwolo albayna ni gibe diwo jula wala kuwa kila gibe kiwa kule kata wala gibe diwo ulo kai. Al kuwa kia gibe kuwa kia mburu wa nyartanga ke ingdo. Nina daengela nyartanga ingi inang. Nina daengela. Na kawungi na, na kiwa wa kawe na etebo ulminga. Kida ingibe doge lino na daeng buru nisko na daeng gibe ke. Ete nsogle dok. Ba inkarungi ya gan nyartanga wala e. Na kuwa kia nes iri inkarute ingibe ki na doing gibe na sage jato ele so golundu la ona gibe di wodo inalang borunje ngwa ya nginange imbelanga nan kin sok de kula ba gibe di o kella sok de galamba wodo annan kella so kula ba illa ayele gibe di o lamba wodo na inalang lompi do se zol me api ba ken tam maneta kelal ba ye beleng inalang kise bas fegele si dele inna na makai na ma borun jalomi etal dim borun nyartai nama jekke na sur jonga lan jona duon di oji ngi li daba ni fena duon nyer tay nga nama joan tabu dinga nama pe man nan di oye nama jo kala sara ngi nama duoje na taltal jan nama duoje na mo taltal jan mara ki sense ngamya dingi si adi nyer tay nga ji bende nyer tal la dimba dingi na duon di o e la ba dengi ki dinga sili ba duo di o dem o yogi na asa do ke ni ko ya kwasi ki wonga kela al duo le jene duon gi be di oye kwa kina kuya kwasi na di nyerta duwa ke balangi uyo kina nama mitira ke burunta sale tena da mburu ki kwa mburu ki tal kwa kina simo ingi kambara ke dik nama ina inkamming duwa bi duwa al nipia na paal kuro na kwa mburu ngali jio na simo gis enga aba jongona jegele den simindok in as lomba ina lomba na di ki di indi nyerta la kidi glompi sa banando glomi ngindeleng inaka ege lompi ye ines kwaba adi ukusebulo alanje kena jona jonde lita ba berinya na majinga no alkwa enkami dinzi adi tokkele nan se yaring adi birinya lay nan se yaring jalumi tal balong gesal bas yaring maraba injwalan do kidi wel na kidi ga wel ba ela ki sense ba loso sursi pie yo lompi se ba na lompi ga ela se akwel ba etenso ki delling na ma inkir se mbarnga kiki ka en jenga al kain daran ki duale ki nganyinga na ani in long na ani in long na ani in long kini si ko waji war jabi sen kawena ko ndena duwa ke bal baragal devi na do al jumana do on karin jeel ani ina long wal gal do jumana ko an karin jeel ala ani ina long sukari bay si kwang ebel tiel kaangu ela unas kwang mo jagat kwang uto ngatari fi ne juru dingi re refreshing en wajang ku sia ke lalba ke mbay si ebel tiel ni may wayna ma kwa jonne na kwa kay mara jaba ni fe jigiri sur muxtani duom bere tot dok si tare as joba na din su si free in ja en alba jisi lom pete wa jisi re bulati ba banjangi nan simon mara ka engi su ngobar nga lobi lo ding ba ding wo kan kira tori gen wo nan kan kai nes boru kuful na kirul bor nes boru kuful na na yi kiasi en lompin sabba e je gil mama ki killa don bara to yakwa killa don bara to yakwa les gut ka venes in kiwe ki in ina boru no suru al tala ines kin su lompe ki don bara an koran rigo
dose asanga kundiba ki maraden wala kuso ngana dose se tenas jopen nas jopo wala kan porre nga kari kwa kelan no kumal porre nga kari kwa inna min kayen kuku wana kayen wona man kayen abangale pa gono mete el na daile pa gu daile na mayena wuri nga en kan kar zapai wo nga sai zin kwa jato bar nga kisense dulin kwe annan sik nin o nga dulin dio bazo gitaw ngi elong andu ela talang woro ya salon pe gisi inrigo intala lel ke kre jaring pakato wala juro wala ke dombre andore mara ke abal nono dombre angu ja karil kisense banku segale kay nando ku segale ko sogo tabu wali na ina karal lombie dok duosi ina to bala kuldian kwasi ina tewa dulingo esalang ewanas rigitia tani yena intiwa aila kwel nai ni kwengi nan aja ba deldin dio nan gitiwa in atiwa ba dulin kwesi ai kalang ewa namaz letan utonga jitting a no in ziya kwa ba idala mara tenge agis ya dulin kwesi ka oyingi min warala ewa fakat alwa dam sai ayo ba ka kudin kilma dio oyingi alang ewa na inina a nanduk ina lan jundi domboras jopo ba ka un akwele bala rigo mara lial ba jegile na wuwa damle koronga longole na itiri kwe na tabu mojawe al sitani mtu wa bawa wargala erbeti mtu wa bawa tama yungkwa duldin kwe si ka ele ngala yuwa ba sang uto nga dele kati a mara al inina dora kure lkana yese asang kati a kere di asang tenge nga ake domboran dora nas kati a nawa do gele tin le aswa ba do gundi na mule ni na mai na dulin ko lot le pawo ke sense na ke an koro gele zikari nga jawe tiba ba ko ele lang ina nge ngel lompi do ke ele tin le do na ba do en kwa do gwa sa wa bal mba wina ala mara tenge ngas a le aba ke le tenge ngas ka gul de le nas gut pia na jegi le tara sin de na ping ne to putu pia na ke lan sin na lampia le na mabisa ni mana imbisa si ke les ke sala lompia sel ba din bisa en si so din so si jizela de zenangi imbisa jizgela egen la lompia sa bisa do bes elenja alan kirin jangona dembele kel jam alan jato lo elese jisi injay zempia aljusa alan jona dele ya alan dilo elese do ke rabawo kika ki uta to legan jande ndora kinnanama yengena ma yenas mingnule wana to mon putin sa sawan kawe na men na min al min wa dem den zaman leki erbet da man el el na man yana nule fago na ma doge ko wana na so waki ni na man ke el ronde jumni ko ase do al ni fena romuni yelon pe do min wa rena pe abaran kera ko ase ke ngwa sen ana to lek romuni no doge la ngafia ba mara na me asa dulin ko to buto ke na me na man kera lo ngale pago te gel na ina ro ina muni yetindi mara baran kidi inga min kete sogle in kidok talai inna boru na suru na ka talai lompi dele tenge agis ya nes tenge ajan modu ken tenge kele se kafana karinga san tarika ka tenge lon iskin le nes ya din suru kin dola kin mininga ne kin bar nga si joyenge ki kin le kayla sa eten sogle kin le kayla kan surun ken den tala kabala ken wo akarala kan dolang tala kabala ken wo ken wo ken ala kan mininga asa do kan ke ayanga ni yakin do asa kan do nga buru ken aha asa do kan do nga ken tenge atare ka asa lomping do ala mara de un yuzung aha na kan bar ngan joenge asa ngwa kiyalan sur ko yingi na asa sur kirgingo den tenge si do tare ka asa kinna ma nin tengia ongal kin na nyet kuri kita sa lompi kin sa dembia na kela ko asal do torek romuni wo non den tinle dok tengia ka insa sa wanas wo no el nas pago inang ala bawa ila mama si wosimi yensi inang ala bawa yoko tarang inang ala bawa ko asi mar rais mara lompi tenge kela na makaringa santare ka na no do se kitenge andora bele azu lompi nan kwa na mara karinga santare ka no ro el na muni mara bar na kete do ga e no nui tir kringa
lompin ken tenga adi la kay na toga ka kayin la bar nga sikkanan na akwelba in tenga digi dala surun towa towa ken din na kair ban kusun in aulai kayin mininga mu asaka na do kwanyet akusa bana do kabe in tenga kera wala duinga do na inen na mankan dolan sabai ten sokle dogola dokenga de kina asa peite kuye na dinga sis kuinga kirgelna skuru kalgeli na dinga sis kirwe ki beris ki beris kalde tulin el kintala ngi ki min war jabel kosa kintala onga ki ziki min war jabel kosa ala ngari to dogel bandi yogari no jabel skuba na den jabel ka den tarinja sin den tarika eten sokle kin tenga tin nyetin an tarika ki ban ka na manin bacle ka nan nan romanle ka ki sense mara taras ka mara ete al dok sok pa gone duo kere de juro kan in quel al duo kere de ja gana juro doglom pine ra kangira ingis ko na khara sai inang tirik ma songa e sa juro tarija kanin yalang en to le kanin bakin tenga digle mainin jangona toxe badenja alya kasi surin joengi intenge awol kwangi bar nga si boyngi surunga kwengi ka kwengi le na matenge ker kegil ale tagati ni nafs dog dele kawsi na ma ele dik kegil arital nosi den dino dog kawsi na mas kentenga ke sinye tempeska kiren talan jene le kinga silompini kisi aba inalanka sarale jato jato ki lul ban jeri na jumo ete aljere na jumo ba junne na kusen kay mara saras jere ngol ban jumo na kusen kay bananye kay lompines bo inalang kaung dingiri kelma sondoro gayo ela woni jawo na jie bagija na kente nge bagija na kidi dimbele e aso ke borai na ki bora patay bar nga kiseze kin nana makay sen age ki akoyel bala mining kela sikir tingal ireren kela kapya ki mining ralo akem wala umene lo akem ba kesa mining nama ko lan ken sen ki sikir tingal mining au aba ilong al borudio kainen su inen nge tenso gle hazeleng ya illa lonki alan kain surunga sikir wala ilong asan eridle kawing yal undule sekin yas mabaw wala kainen surunga kir ine ne la rina mas pasin tin ma dakki undul namas pasin tin ma dakki undul aba ilong na kain bar nga sikkanan na kain bar nga sikir ki ngutwa kiting aliyen kawe jato man sogit pago na elabas pasin tin dakki undul alji de ngura jawba jato na ma el na me paso nyete na ma yumma na ji wori jang nyettindi na ele na makai ele na ma porre akari kwasi de di ngulo gio gisi wo nga kan kiru nes di ngulo kondi na ma ngel na etes kies dongore jindelen kasa suru ang na burusa ina beles ay na simes ana kas ang na ji ka ngungi kin na ma kensen ga bana ki sense a au na jenga ke injenga simo so ta bukwale na au na lompe juru nga ge pali kwa kien borunga lel kwa songa kain mara duala ke bal duonga nyin duala ke baso duo si dig au si beleng kwa kien borunga le songa kain duwa ke bal beleng al ka undan wala ka sharta yan wala ka wala ka sultan an ille li ta bani fa na ke yan kwa bajle kuli na mas kona sultan lia kane ye ye pi beden sulti kwa skundu na kaweti ya yesi aba le duo si jige lal kwa pota ir kwa ngila ina american deris ewel kwa aliena ne borusi tefia borusi ki ayanga nintio ki ayanga muaddada tio ba nama numas kwasi terifia lansan kwa khaga din tinal pago ala wel banal hadwi albay in america raisi albay kanal hadu dunga del fago kwa nama sanga lolo ji al sa songa tollejang tari sa songa ja ki kwa sa songa jekia al kwela sa songa janyi kernga jegil indwese nas kwa kele ne den sursi yetu ga jayo te mama ngi mbelen kamande ente mena lamba yetu ga jayo tingi kwa namaskele namaskei ngi namasane lolo jela mba inang alma ji yambas namaro kawe namatan ke ayanga nintio ke ayanga ni akela marale akela ayanga denga dile alos pa ko men ko ya ko kase aina aila apin ba kwa namadu ngena na indu se na zon men ala kaba al soray dok dengi namaye mbelen al soray al adoy marakaing uto alba ouna kaing
kuring na dai kai tengi na dai buru dal ba onus kiki kirgi tibas inang na manen genes del dia ina ka unwi in kul ele duon den si me alto le pia na alto le pia den si me nes kai na tare vete na asa kikalum kin ko basin tare kai na masin del dia gi kikal ina ran kin orre pora alanga sultana mana kwantu le tip ana aina num pissing am na bir au alang alang kaina member charta ana kwantu le tip ana nu au na bir au na indere ngal bokwe di koma la mamangi bat alanta buden sa bajawe kai ngaba tabu sa bajawe ti no ina ngai ba yitara ya o bare ngutu akini ye kwasi lompine ni zato lompine sundul je bale tare si yal munasibe de lo kisel il lo ngal ye ina lompi ya na kwan kama lompi di le radiane wal gal din iri kil masim mo ngano gisi ela lo le yes undul lang ela ngalo ena lomba do gaisa kidi kwa kundula e kwa le abasti mengo aba ilong na kuringwel kisi yala ngina ngalum aba lan so tajo kisi yala ngina ngalum ba jo na lot jo al kwa kome na una kela kwa kola kuyi kela kwa si kola kuyi kasol na mezi la kona ina langane al jijweli lakini aba iskona asantin le ina ngana charta gi kana wala onda gi kana wala wala ki gi kana na lota jambal kwa kome jeba surpie ja una kela kwa do gisi batawa ina skering hokal de na ya zalum bakai aso ki borai na ki bora batai e barnga ki sense o belna dog bago nyetin do bi do a ina sirim men fia kital ki kwel alande en ki so barnga bago de sirim men batara sende namaz do kago kwasi ital to le ital no lang so gata bu kwale ki ngi tumo na ki se ki aba ilong na dentas de wol ga dentas ku de barangi long al korke na duo ker el na kwela nda intas le kari ki kudu mbara mainin basur afen ko na masela duo zikal dina yel da ngore bola undu le kin zuta ko sapi mara le ki da en paydi na makaw ngina skaw na skatko na e unse na bilen eten sogle ka mbara kin na ken del din de sta yagi ngulinge ko akita long ping ken tare ko ki koranyetting surnga si abanan ba o na nyet ting kwa bas birgi on basur putonde kimbonwa nyet timbuluna inan kikire ni na borunga de ken ten sokla bani fena duo ki kwa mbay ngina na duo ela borun ken kona pa kwa bani nyet nui ka vidia ti det na boru boru ki se na ki se boru ken kur ngana kur ken kwa nan kwa ge ki sense in ki do kala una ina lang ken kai ngo to rasi asa kwa min tori kelni ki ay lo na ken sifata kelazi to ka vidi al ni ni kikira kar na mga sa taking dan surkunde mara kise ka embara ki sitawa kal di kwa kital kin kise ense tarika do bi do na ken lompe tarifi kiba in kam mengal onos lompe daraga pe allo talke kuro la kerinke taru la kerinke ditong la irinke pugo iri la ke lo bi lo al bakke na dan suru ngunyin ki lompe se basen kumel asan daraga pe ayesi na un sengiri albas jumo lompi basi na kiram kisense ouna lompi ke krepe ana ouna lompi kien kien la mansuri nje na albas yen kwa ina lan kirgi na tare to ngina ka kwa kital ke indien sabba lo bilo aso ki borai na ki bor patai barnga aina na magal setting kuro e namaskai ngo na kainga ki borai na ki bor patai.

wakanyeti ndua ke ba seti del dindio e maraba en koel dobi do alke alan ridja itrik e asan kwasi yonde e alan se kaymele do kasa ores erdija na lompi do sitimel yel jara ila tala do gala yene e asa erdija adi lonna a ke koran songa yani lole a bara hamit ismail nertete ya khaya so samin e ke boraina ke borabata ke se na baye kina liena jijwa a surinde njanyingi e alka indaran ki do ane e kwa kisi alien uto akose akimbule songa a adike jamin sabai adi ilong naki dawan sabai adi lono ruki jurigan sabai sankanyinti bara a kise namado giyai ke nga songa do sanki ankanyi adi lono ki surin jo ngi a na kenalji jo do kise bai ngina surin jirgo undula jabani fena doses kini ngina nja elatin ko selale kise kin bena surin jirgo undula nangena surin jo ngi undula nangena do glompi kwel lompi sabana su doksawab jain sa songa a kinana me ne ki kwel alan kwa uto juru sa kelen woro kurolal an mp na al kapi na kana kapi bana kapi bangela uto juru sin woro kurol ela wona kwa ke na kane do ide alan sikir di kanyel a so ki borai na ki borobata barake do bara mubarak e mubarak hisen bara so ke sam me hay gendel mang grejan e mantara jan ki se kilma isi moy dog din jago a al dog yena gel na jago bara na ma yena ki ne kin kam ngiten sokle e alienski utongan ne ken dangere ken yetenso aliyi na dainsi jannakan wal galdambur wal dansur wal na bangena ko akiran doinga illalon alanki dain dio surunga si kanan nasin kamengi in inan jalom naji in lopilanin ko ale jang naji in inan jalom wala illonki ki kayin jalom mankergel alankel nas nyettin sur kirgi mo minding nela ku sese to ka alanki kamona lot le ko san ki battan aliyata ala dain ne ken sini wala ilong alamba kay nawto ajuru sakin kaw alji injaw na jika jaw na ka jaw inna na may na da melani de rimme ka bara jidok na madir rain jegil ay ay longki ilarong alamuto ha ko wala kirgilsing aso ki boray ene dok e mubarak sindo ki boray samme na ki boray borofo tay bara fodol kinna na may kay melaki ka na kirsing e ilalongki e alando kay na uto ajuru sakin sikaw wala ilong alankien sen ak sikaw alan uton ajuru sa ka balan onu ko surun asi koyi na surun asi kele kilo kital kayi altaras gan klenzika aso gese membara nando barake mandal dog aso gese mandala aso gese min ki bore abaleno korongwa e jaso gisi kidik nang bara mubarak sindo nang yena sekeri yena ki borai na ki borobatai e yeki alkay na kirtin na manda embara sultan o ki sen sen na sokpa ko alan sultan elegen sen sen do za hikalom alan ki alan tole tip yaw yana sultan yanki se bara nangina barake sabir sandal do go soge samen kil mesi moy songa o ki nge na do sara gene o bundul ina surunga se kanyente la wonaki ye ina ingwa in daraye ji aldingi an wulukke nan ki kan alki mbar nga kan no rekan do ke ringa laiba albadingi kwadi ina la kimel bakela kwadi radio le wala kela kwan radio kwa wala kela radio kwa no ina ala ba mba in wona jidok dio jain ya pissin ki ji singi karola jidu dio jain abadi ngi andale ake abakiro an kan ba ne dio na abaji aja ngaba al orejan kidok an kan ba ne dio bara ila sa bana mesa so kamen do ki borai na ki borapata ki samin na ndambara ke dok abdusalam harun so ge samin ki borai na ndambara abdul gani idris so ge samin na ndambara ke daud zakaria ki se aso aso jidok barabata borapata ina na madok mera min ke onko na ke ne bule ya salam mera maliye ki sense al ilongala alandayen kuri dok ye ki dik al ye padne kore aso ge samin ki borai na ki borapata ki se kilma si moya din jay era dimbelese elong kisenze kela nguto ajuru sakelase toka kawe wala uta ajuru sakelase kero menenga lankones ritkinga alienes kingasi wori alkainwo na kainwo de ngukusi kiro kalang au na de ngoro kana masin de lo kinga inelbus wo kinganes kunde asoke brakesa menkise na nambara ke hasan hosein doka soke sembara ke borai nandoge abunidal ya hayna jalna jago ke borai na ke borapata ke sense kinana maye alki kurker kundul dien wunkir sing alang au na dere dagargar ne karin uton ko sa kidal dain sur kai na sunwa sika o kelal mar au na adule ko na adule do kidik ilong abagal ke kin dombare anden dore de jenga dok dombare de kenen kwa do ai sai jisi jitibya songala gi inara joba isi do kasan jitiya kidik mining kise mining in kwa ba isa songa ge daki tire e ke kuran jam albabai marabai lona sitir karakein lombe mawin kwasan yesi kum dalan yesi kingo ye asa kuroke
ela duo si ala nyese ela una en kuro nyetin kenge na dendo ngakeyi aya so kuro ke ela duo si ala nyese kisense a ela en sabaso ko ska membarnga na na mai na en kaming barnga ki eten so gla bani fiana so aliye na so git fago a alan ki risika al elong al dense akaimba alan ko na lo togle tiriri ko ani impia na ani inpi na ani inpi na inapi ba inal baska waringwa kimboru nyet tingal ke yiki mburumale ke nkwa nyetin ke ndio ne bi kwa do kerre kala serban ilonga samburin kise abu jongona jegila ina lompinge mutu ansaba a ilong asamburin alon balamba del limbiditin ina bankangu kullu malban ni fanas kwa burin wolgal kwa mburin ole bi ona bayinga mana ringa dok ba ina lan songa ke elawu na ji jumane na kwa mburin ale ringa dinga kein e na di mburu akaimba na ringa kila na kila gena jutumonge kina nan kila gena jarenge alangis tabunja mara aba illon na akilomba alkedik kimitil kaingu akan nen kam do aba torik safira biya ba dingwe ala janiba ala safira biya ba wal gal torik lodi le nya ba dingwe ala janiba kinama kaangu ele wone le do erto do azomba wala erto do kas iwi ba ninalla al illon ar ringa kital illon an genas ela na daim borus el naske daim surutumo wala daim semesi tumo wala orre tumo wala alan daim daran die e wala lan ko ala rinsi ke banki an awori kereli alan soga kungeba egel na kin na mai ne ne na konjola gena ko adi a ki muto ase a akelo bakete al ko amborio wala boroke ngaliyo ina alon balba delin yala nun am ina alon balba delin yasa arabia on ina alon badelin al bayo lan ko an ayna ko ambe lan ire ruwa birnyage ina alon balang anina kwang negilanki dole walgal a kin yanan dio anina mandal aldi ina alon ba kire namasa songe kise ilong ye kwade kin nadien jodo gal kuruna kenge ki hadaf kenge na ki hadafin kenge ade ilong na arit bulona ki belen sabai asan iwines de ngore si ewar ari ilong na ki dongan jan sabai na sinai asan iwi namas dog de ngor renkwa si ewar asan kwa demboru kutumala ki etare kawa na ringan ke la ko asan ngwa mara kwa dige no kwa de ba ming warin bela kana ba urala enyiti ba kela enke ngi ki se barnga ba ina se sadigi ngi ba kala enyiti ba le anya ki se namas ne beto wala dembele wala ariya biya ba wala kana madu ne yenas beto ina nama dui namas agi ngi bas kwa mburu kinna nama kela ngi sa mara ten so le ki kam ming barnga abakwel asan kirok boru insi moka ina kela kwa bibi no bon wala kwa kela aldo giena ete kunyir bene na tawandio na lobe lo boru ngose ba jule imboru ay jammay le ay na kinto ay jammay ay na kin kwa ay jammay ke ay na kin kwa di imboru inan kalanga nenan kalanga ina ki dan boru do balong inalang mara ki pi elensi ba ki kaw do ay spi ba na ki ka ke ka dora kaw ki surin jo nya sambay nin ki kirgona ka kireken alang ila odusi to ka kawel do el na lo ininensi asken aba wala lori to ari gine ajigile ba kwa ke ina kele tena dan boru kariye kise na lo de kenas koro tawra ke ina jeila as lo aba nan se atiel ngi ba al pugo kenas koro ke min irile duono kiron long as lungi ba al lo kenas ota kenin sa so ke madila ke na na ka ngai nan kire as kel ngi ba mara kele na ke gile ki nui enam bais long aba kwa tare so ka ba kwa kelensi alan kulgo mal na karul diamu ban songa ta rai barnga inna nama kilei inna ma deling dain girgo le asanki tolle kirgingo a alan utonga kitsika ki alken se nga kidia alan soko tabu kwale a kiro kaim porrenga sa balo me ke balan porrenga si dulia kunde ba ela una tension le jidu abas ela na king ayanga boyanga isge ayanga boyanga ongalge ayanga boyanga osge osendil le yo yera taral yo na jame balia sa din sur se yo inja jiro kasan porrenga si jundi innal ba ila wo dain wungwai dain surung wung na ila wo dik al sainez jopo na inkwa na lombezi ja na inkwa ka insurung albas ko porrenga si jundi jido galan tare ere inja ila wung ne kiso ko tabu kwale dok ba jo ko kan na mara kan porre kayal dok nas asan baj kan kisense alang jamay ngon dai suru ina nan kiro lompe le bantaras ko ka wung ila wung na ila tara kiro se kwasi sallime ka inal bas wung kele na manze kele na ki ngasi salli men kawe kilo banka wonge insi ye en kam menga daksa alke ko na mani dagi sembe erdik bio mara
tari ja alba tari ba lompi na tari si bal ki koran sien sieni lompi ba ki emberel binga si ba zgoeni ti se gen na me yawi era na ma inkeria mara daksa mara ming idi le sokata bukwale na ma kwa ken tabungale inkai egel alande woro to lekawa mara asa denje nga do ho ina wenga ba elle abaka pya abaki surungang ken sondorok jaga na ken janyo jurusa kelana na na surungan nagi janjang jurusa kelaki adiana ndora songa kelenza kondiba kisense na kwal adiana ken kelan ni gasa kelaki kisense ba ngina karza ke yengina sin kinzi burukungan kisense kwa kela yenge na sin kinzi burukungan kwa kela yenge na dara perra kawe kwa kela yenge na perra kawe na perra kawe ji aba ilong allom bimbele din taske lomping ba ya tarasin dimbara la denga lal kenapi dok ba ya inal baka waringwa ba jundina pia marakie nje alele na mugara na kai kwa bas garne ke yin dual inan peke dombar do inen dual inan peke dombar do iti egal ban jumo kwa na songa dora isi a curriculum al kisense kelage allompi in kwa alankawe alangina langawe kinna na makai nama inkwela zanki juru wa tarika mara surun sababar nga ete yiki yankia jamba ete ki surun sababato birkan oren sababato birkan simen sababato birkan nyetin sababa ewelkan ba inerankan mara kela siba inerang delo sabit bondi mara kiem perenga kital duo jayna fi jipaka nga la jaw jibirinjala la jaw jipula la jaw duo bi duo kem pula kela ba pia ba jayna pia mara arang alba elle kei nga badai nga anton kainti kwa nyetin ding namas dayenge yase afikamu wako atarasindi na duwa ake ba alambara zaki muti lawu indini ya laiba wala indini ka laiba alang erikeri ngu ajundu mana erinde yang asasi jiti yao. Namename mbara nga kuwa kitali darangi duwale alang udba na kila utu nga sibundi na kila utu ayengene sikina sasa utu nga kurrebe so kurrafe songwa ngere karsa na karsa ye songwa ngere namado kikora kele ngundu la mungke nanki kuwa windo rail deling na unkuwa auke ina belenga jiti nga kisikirsi nga na yengake ba. Inna nama dok kuela lang ite nui kering kawe dok ayi kika erdil la ka na dok inna baka waring wa tenge aongal kela si kunsa nama yene ki ngutu ene ngi torik nama dok ye inon den tile alba dok kwa kela tenge si kape dok asa nu kwa alon pina lang kwa nama dok yene dok kumni yene ki nama inkam minki sense dulin kwe bi dulin kwe na kena dora akurel bawal gana ite ngutu ha kusenga la doba akeba doba mara inkwel anang dinga basenes ri koronja udisi jana se koronga na sikel ma poenga en kola njanguna sinjo abaila afin jalki gabalai in kidok na madon kola lon pele kawi na sin kwa egel balon pe abaluna erdi kenen dan sa bakku se ngana sikin asi ki nguto ake la dorai egel ki aisa jaso mara ala ka ba asiker alan ki sikal yuel ki se ba nalangi lon pe do bi do se bakwel na kwa nyete se bakwel nama yene naming orang apa naman ki ngwal borongole tok tok kisingul bordig le kwa is bordig le kwa os bordig le kwa we na sur do asken niba utka we naman kawnge nes kirgingul na sur kirgingul ki arbeten ke ankora akki naman kwa kit ka ngan diolo tokang nan dio tokang nan or tokang na abo tokang nan sengiri kai nan dengiri kai masan kia kirgimba mamang inyana kar sapai naman kela kwa borungale alkela kinga sidam borusi nangawe kwa de boru ming boru boru so surwa kel gibe nkirgi usete badon to birki ka ngungi na kai na surwa suto na kela kwa na madok alkele dogine jwaba dogal kwa itiya toge no ina lompinde sabba kwa de no adi kai na kwa de no adi kai na kwa de ay kalnga lakin mara albakel na diyan haraf dikke na kwela hage yanga dan surungiri bado kwa ngena toki dik ila dik barasina skwa baji al kidin pilan njang a kiji nga sankir mo balanda hadaf ka ila dik gal barasina skwa baji al ki inin jang a kiji nga sankir mo balanda hadaf ka no hadafin sa babas ka ngena nyet kir ngi diyan hadaf ital kwela langawa ne ki mamang ka ngungi ne ki kela kwa kan lagato wage maraki kwa kita kambala kuski min war dan suru ka nan dan orre ka nan yena dan semen dio ka nan dan belen dio ka nan nyet kay le kay nga ngungi mamang nasin kya kirgi manangal unsi ande ngere al yeina na wolok dangi na nyet tin kay nge sadding ni duobi duoba ni fena lompi nden sababin na sken tin ge kresi boykal kamming ko nyet tin ding bar nga basin balum lompi wan kien karin mara lo baysin itle na duobi duo basin sokaki kolda jawla kikil mansimbing kidik dogin wel
na kai mbaran kital kai ne ete burun tare le kai nas kai nas kiri ete sokle dan burun mene aba duo ilong al ilong al kakire dou yeren ne dim bisa isi ye ngasan duo si jeyi jeba ji duo jang na makai mbaran kai na kele saka dok songa ausen ko wa kita sai nas bisa ngako ngale kai ne kide ngire na madu kul sur tok kindelinga nas kirgi nga na kai na kunyi ngalu na to kela kwa ki sense dok ausen ja kweli ina ko el bakela kwasi alan kwadi kundulo ndin gamma yake in kanin ka waye nakin anin kwage nakin nan no na jigal kaja do mbara kaja yi azagal algal kela kwasi ina nan jime kai sa di ndigja ki jisi kan asan yamin kin kwa ka fe raka ki jisi kan afas kurujen bas ja abas kurujen baba utujum ba jundi kien gela na kawa kital kai na kawe kisense na el lompi ba kense ga kisile wal indelinga na lompi ba ki duot kere la dense sipi ete sokna men kamen baranga surunga jenan to leba surunga adiyaran ke angal da sur na jani ngo to leba au orren sa baki basen lan kai mara kwa kital indora kaunge na kwa kital indora ke na indora kaunge e bak mara orre le kibas to bir kai adi jaringen ndog ye na orre ade jaringe le suru nandengi nanke ade jaringe bele nandengi nanke ina karal bas duot kasaran kurel al barairel na ina karal bas duot kasaran kurel baranganyin na sursi wajabi na ina karal do bas duot kasaran kurel al dembara el non al dembara gal bele korron ko na egal dembadil to lekir it aske ba alan jawi al ko ngam ba lon dembara jiti ha jigal al ba dele so to leje en sel metir na bele abas di mbara bere ku se ela gi ba ona sinen kidik ba ona sinen indual ololi mara ji dele alang reje ki ka reje ndelen asam bere dele so to lejela na ele linga ba le kwa la la la ina ngai ba asan ya matke erbeten den den dora risimo na gi do glanke erbeten jikal au na kilom ben dora girsimo ela una ba se dile ajigi ba ina utom bele duosi wape ba mara ya bado jegile na na na jegile na ela yebe na yelon si denjuro lon si na yeba mungkin na lompi ko te ya ni kidin te ya ko na si si jengo na ela insita ni kusela si ampi aba wala ela kusela ai sen ko abo delling na maskai ko asit sen songa ngere barnga badar nga ko bas delling ko al dar nga le bay ai ani ini dar ya njom ba ai ani impi ai ani kape abo ko mbar nga ba lona dara dara al ini aba ilong na surun jeyi alan sur kwel dara ila ba onake dara aba ilong na dang orren jeyi yan dang orre ji kweyi ila dara ba onake dara aba ilong na dain simen jeyi ba onake dara aba ilong na dain bele ngu yan dain bele ke ba onake mara simen sikaki dik sime ina orre porin den sime ten sokli ital ilong al paragle rimmeng ea. Kasi ki sense bais long in yala ibo. Orre porin den sime. Lena tori ki wongas ka wong wongas ka ming war. Na kwa ke ina ki mburugane moktuta tas ke ingi. Toya ming war. Al ming ki bing keringkel. Na in sime si kwa urkanin kawe. Urkani nemes gal mamanki borwa ken nga kirgele ki borwa ken nga ngis kirgele ki ke la borun ko ale ka ene kan ko dia nyoke ga basina ki ale la borun ko ale ka bas kelel na kapungeli ay ki mangal ina ran gal ni lakin no ela bele nyettin tabum babun ki dan si mesen sen ela ye dos kay moktu teles kay na urri kindi bako wage na jela na kel na skawe na jela duong yal ba el din si mesen de lo sfi ba ela una el gisingis bela dile so arrai ba den dura kisem bi ya ba sere sima butte dik bi na ma den si din yin kele ya na bas ide nda ke bi inal ba ki ke suru tok ba wal gal inal ba ki ke buru to ba wala sa bi ke da ke lakin ke da ke nda ke as bamba bi ke na ke buru to wa ba ba wala ora to wa ba ba wala ka ba na ma yana kin kamin da yin orren den si me do garin men ko ya alpora ela tin le ina nene ke no ela se vas lompi lo na ke la maktuta ta do ke na ma nen ala ta tollinga ela al kela ta uta erengele do al kai ngu ngamin tori kurie nama kela dora karol kela lama ela sadde nga ela si sekay ki sel kay mu otorik duke am maktuta ta kela kurri
mara eteng in ba anyway mara bar ngana min kisense awna ka kire karin awna sur ko ngi na awna ka kire kan na al ko am boro ngali kiyo jota ngale jawla si mais in ba na abem ba al tiriri ba bar ngam male abo ba ete kire mboru dayin kira nan kayin akura kayin kay mara ete na makulunas na kwadi kalduna kwa itade o sola o sandik kanya na lo in kel nen kamay inal dayin akura ay jegil ne inna ma kukul ki kanya ki kayin barbaja kinal kayin na kawnas nas ko lazan suri buru nyeti yo orre la di kayin na dayin diyo ewel duwa ki abal akura ngal dipya mara ete alba kagile na pora rayas kayin bawala skirgil nga bawala sura kwele bawala kwa kita ki bayasan zay mat buru kobal ete na ma jumbana kwa di na ma kwa o skuro na ma kiya na ma pugo digi zikayal na mayin inal dayin akura kelen sa soage tenas urgani le kani le kani nas kawle ne ene ran kawe nayen kai badar ko sin age na so ndi la kina man kam na maka anwi alki sura ko bana kias kirgi bana ki burun tare sa ko baki sense bar na men kambin o una lombe ze kli kai wa o una alla ze kli kai den tala insi alang ina ke man no ngwa ali ena romui kise o una sur ko yi na o una ke sense nga sikana sur si akanan ba aljiki ya na jiki ya jamba alang uto ayne le so indele abo kiel ko uto mang e wel garim a pas ka na ma mang garim do ke ko kuruna karal ka ide orre ko na men ka a ke la kinga sikka sin ka wa a hay al ha ke la kinga sikka a hay ela boron ela belon ro bro kalimat ela tore ke na kinga sikka sin ka wa ela eten so gule nan do to birine el nice tungel ina yam ba kanim bia no ma fe kalam de ida lazim kina ndang wulug lek kire kare na kayin jeng lek kire ke na aw ki dinga sang gal danga na surnga janan na kas kiwiti aw nas erit kiwi alang ko na ere riski ke gi alye kai kidi alang iskai mo na binga do wal kirul na binga torg do se dernga kiwe ne kirul ki kem bringa kergel ki bisa ki pendega kika kika ele yitebo mara el lonsan do dorat yi beno ay ayining ero ki sense ayina kasim bisa ay kinama ken sen agena mbira ban akayimba surunga se kayna nogoro ko inan ki kwa kan ba pakkat kwa kan bakwal kayna ide die tiri gal ko ngam mel al pal pal na le am pal ko akari walgal ko ngam mel al ton zonga ina yuta inalang no ela beron rokuro e au lompile kola komala ki sense nez ki ngasi a suri go tolle ne ki kamona sur koyni ne ki kamona uto juru sekela kundial al kayngal surma siki uto ande e nagi

a warre kwa abonga ay bendel kang ne donga ni diembara tolla na doka dayngal di jitulle jangin aldire nama ka nay kurwani ji al iya kire jang na iya tulle jang disi kurro jangalon udongo songwa ja namay bano ine na ela neskay melengan sen awar kibore

tona ma kwela lang iyangwe ka kiren kirsingo ali utonga ka kiren afi ne yedo ka sakuro ke kisense tona ma ini kirsing iyangwe yedo ka sakuro ke ne utonga si sasungo domfi ne yedo al ilai ne ka kirei ye iti alai ba idina kisense abaji iyangwe jang ne din sursi injelung al ji nyoke jang wala galal ji iti jang imbaye ne fingiti ne kingasi du jawiti al ki iyang kwa kang marang abaji din sursi ye ya kisense ji al iya jang nandogal alangkwe jang neskuro jang ina ayi duong ila ayefi idina abaduwa yungkwa al kaka kirang ne ji jang ne din sursi nyoke jang indala mbos duosi din nyukin jawiti aya ja duwa siya jundiba alan siyero ilong al ji kakire jang marang aba GSC kisi kuro wala gal si ding ki kuro jawli nes fal jarangane ye jegila ila ba se dial ki sense in allan koy wala gal alla yang akulal kin del din dio ye nyoke ala geba maranga dita jundi ne ki ngasinga nyoke jawiti na doke gi jawiti ilang in ki kan surunga si akel ba alti kiro kuro kan ala nga yerka idina gi ariti ayamba ayi duwande nure maranga salumba kan ina kayin bulinga gi ki ngasi doke jawiti ya namado kayin wasi iri jagitia marando ilan se bako ses kamba idine kami ngabas kong ausur bige ayere alam baba marang ilan ungi idine ki wong al kia ngasingam bagi kau inalom bal hoy bagi lalok tule al kau marang dok au nasing kalung idine yedo si del lo ke ina jine si dil lo jang nama ilan ungi na kain surung asi doke alanga kau tiba wala inalanga kolumba al kikang na nyoke kang na kwa al kakirega lolo alang kwe ayye ki sense kakire ye utonga sunga fi ina luo nga kawe yani ayye riberi ile ba arrage ines kaimbal induo inengi walal induo inengi na nye gadri doktari nga kila aluo nga kawe atintari falingi atitongi nga doks nanin tagas tesfia kangi di na joro nga kaya ina sika indeli nga arra nandok ki kwa kul arra kang neskain joro nga arra surtari genkaw namela nguina ka iyangkwe si kuruani alanye den sursi nyoke atiel ba nadok asang erengel kangi idi nejia si jaringel bas utonga keranga si mga jiwiti nadok di sursi ejel maranga basa jaringel ba na jundina utonga singang ki ila jundiki din jorong ila alji juelingi walagal ki berenga algis kwa kami nga daeng warre ndiyo walagal daeng bulingi ndiyo idi na iyangkwe si kaungiti ana iti kawiti ya abaji kilansi futo jayana jaringa sen din sursi dani jeng kekira jeng wala galasan din sursingang deva jeng di neji kisense jijana din sursingang si jalung na jijana din sursi injerel alkaane kekira di ne seje di leke din surreke abaji din sursi seje yana kilalan si jaweng yali longal ayu duwa fiengi duwa ke balangin ne jaweng nesgisi inkwa alji iti jang wala gal alji nyoke jang wala gal di ne abaji din kekiri nkwa si jawli marinki iyangan kwa aridisi kanga salum bakangwi in bagila ina sunga nga wala iding ina sikinga sika in bulingale akawli eba wala kangu ngi ka salum baniki kangu tina kain surunga si doke galu marinki sense baranga nyet abangan kwa forawi yang akawela nangi singwa alanki surunga si imbayal bika kirebang kangi iding asang imbalung ing aritarang ina lalomba alba duo tokin den sabai lolo iding abanin duo tokin den sabake awargal delin wo ngandi sabake nga kinkwa alburungo kerngale kein walgal burungo kerngan kinkwa kien bulingale aban kwa si sunga tabun gabiti akangi idina sinkalnga awo albaye na warren den den den bari walgal warren den tubu walgal warren den balda inama yene kesi jundi alansing inkalun hatta nangi zai kain wo nga kesi tabun aiskariti aba walgal ai kundiya balanki tabun go al tagati ne san ki kan surunga si kauli yanga si al ki kan ne ka kire kan abangan kwa inama ye na ka welingi alan ns in itin nin gwen awar ine kan yi alan sin jurunga sur tarigen ka dingi la sa ji yang itin ma jennes gwana ka doyin ina si anga na miswa na mas gabi ne ka gin nas kat ko nas gitinga ga tulen an ka ngo na matulen si kabun na kan jurunga len ka idinna ki nga si kin foren al ka ina kundula dan si tale tili alan ki yanga si kurnyo ki
koranga tulenga na dogalang kundi na siyeng utonga tulenga kiwial na dogsi daile kiwial idina ba kina nga kaba yemasin kiwial ba daile so kote bukwalen doga ba ele yemasiro banko jajaya na mbula na mailang ungi naka abonga si sunga kurwa ni alang ingule sunga futokeri idina ingu budanga ibe bes bingasi ines budanong iti marenji jisa sunga muhimi alang ki utonga si jawijial iyang kwejang idina indin dori abajaja ba duanga la bangizin jisi dinga rivya idina tare al dinga abajaja ba duanga la bangizin piana medo ina seti ninko embano no uro na ainga namas awar kembagi nga idina skayina sakageba kibarai.

deng in kirsin barnga kain surunga si ay sin ka email al kika kire kang in sin ka email kisen se a real al ilong na gutan sabafingi nandok si tinjang alang janina guta jaw na si tinjang alang janina utonga kilalan jaw al kwa kulkawe ating ilon na musharaka ele nansi jiro kurro jang alang janina utong alang sharika njindering alang tabuti banya jabiti ba alang ina jaminba alba kang na iti ang alang badin sursi nyoke ajal ba idin na nyoke jay ina karin jang ilal ki masal nga ba ariela akwel ba alang tabung gundul ba kwa alang karin kaungu tina surunga kulian na tabunga tibin kabiti asang kwa ina kiweli ba al jijang na ina njang walagal aba jani din so itir giri jagi baye na kwa kaungu tiana yang kama filanga sita wumfu toke na filanga alden sursingang ilo walka anana maranantini lagi sense ba wala nangisingwa abaki kaungu

dora e wala gal ken wuto nga yefi ayi ngene sege naka kika in se nga la ge inna ma yene jundi alanki dendio wuto nga singan kili neskalung na do ribera jumone abanko sis iridu idinna aba ki kaungene en kwal kwale sen kay ngu singan kirsingo wala gal sen wu wore ngu si kirsingo na singo aljija maran ka wala sen al walan sim biyan bil amal kawli yanga singan ya biyan bil amal na ma ayi an erizi aljaw alan jana na jeng ne jegal din tabule ingari al yanga na na jeng yanga yesi bas ki sen se in faliti mati gi eri hayna la jamba maran tul mana jang ne jang din jalle na erbi erizi aljaw ila jaw balan sin duosi jawl kin kurro ila bayene jisi nyoke jati din na duwa nin kwale sen ila arin irin wala gal ya kwale yan jisi ila arila nyoke jawle jagil abaji jaw ngana se sin an jawle eri ki sen sen al ji janna jaw taga ye jisi nyoke an jagil bakangi din na ila arti ji jana den su do juri ani nguo kyanga tin ayi warren den duo kyana jisi jagla ne kinu korolloyi ila arti ju juri silia marang aba ji na jaba bayene jundi na yanga si dien dance nyuki nyongdi yanga si kelonga le ngal kika na kaw inama yene ka aba ngon kwasi ilolen kuro sa so anni an sin ma din jinjal njal ka kirejan na sa kuro nyanga lang ayeri ja marang duonden den bele wala gal duonden jelun wala gal duonden juru jisi as jige ba idina ki yani abawan kwa ki yazu da sun wa gane su war jigi ti sa sun na kayai sa war jigi ti idina alji jidi sursi izin jalun alkan ka kira marang aba duo keren as gisi ngwa ai ani filan ye na ale ba fin dine kuro jungida kuro gangi jungida duon bele ngun idina jidi sursi a jelba amani jidi sursi a jelngi duon bele ngun jisi kuro an jungeba la marang aba jidi sursi si a jelba ila lolen jisi ba kuro junga na ma jawngina ri la jangi de ngun jawngina na kuro junga na joto walan ja na aba ji joto walan ja indalen jidi nyukimbalon ala kwanden tabu wala gal ay duon den tabu na ma ki ako elba alan yani gi ri ja na ma jawngina duo kerin ko wala gal duo ker dingi risingo na ma kuro junga ila tilal ye risingo ji na ala jambol ga ji na ala jambu ji ila risi jawngina gi sogo de buwa ila lesonga ka kireja asan yesi injawli ji ina ala jamba ji al innan jang inama yene kesi jundi ne si yasi kain kain kila kauli di ga wala ga si dain ka kirin kauli di kien dien ta wun ne yen kai ne kalwe maraba ki na ka ba tun mana kan ne ina ka ba imba yene ma nyuki long di na do ba din le la ba nyuki ngi la so long di na do ba din le yani ina na ma ta bun jwa ga bakarin jay ngai ne ke niki akwel ba alan ki abaki nanti ni le kain wuto nga si wala gal kain bera nga si tulle teya akur goba jata dole do kya kinal kele inal kiki kain abon kiyo hasiro kain do gula abo kele do bang inkiya ninal kika nakani niska ines ayyari akul dunga ba marang au na ki nanti nila si wuto nga si kiwi na deva kikuro marang yele abo kele namalo teye kuma na dosi juru nga ili na dole do kya njuru nga kailan suwa teyege na marang yele abo kele namas ille sunwa tabunkiya na dokdora wala gal losi ille sunwa tulle birnya karul alan utonga domjia na dayngwara da si jawla na abosis kisense in kawritiya wala gal si gimen kawritiya na sa kokul ki wala gal barungo kulin kwa kiyang abonga singan kawritiya au na in uela na siki yang asingan kawli wala gal au abonga na shajembeng asing in u yang asi kainkuru yang asi kawli idina kain kurro wala gal dayng real kikaw belfil bayene yanga si jundi na kalwe ken kungin tabungale na ila risi kawe al ilong alan kwa kulkawa na maka andi mbara aton te yale tola na idonga nisunga na dogdayng aldisi inkaria jitu le nyang na madokang na ine kile aba ilan nis duobi duoke nis gingwa ke kain belanga kile alkika na kirsing dogba awune enes iwar ide idine ki kwa kul jingwa wandien dokang neskiwiti aba ilan na kinka inkele tulenga dinjuru ndente minase jijat kengi na jwel nyai senjwa bajago ine danjal dawle namaz jawar kinki lase jijal ngi namaz dog sur juru nga arra tarigenka nesgi kinjwa na kilo giska nkwa namaz sur nindalan kiwi na tarasi ninko nko idina kiba sur ngangkang na sur ngiwi nden dokang asang utongasi inden kiwiti idina al nkaminga kimitil nkaminga al jilel ala jungiti ba inama yene ki kangzatu al kilel ala nga kungiti ba idina tulmane jijan na jilel
ida jungi tibaji marang duobi duona kena jilel ba.

0: soy ki boray ina borofa tay o rekwa do nga ge kanni bar nga nyedding albela a alkien tari nga bundi nebel asang kelkam nas kay njuru nga lekat ko iding ne ki tokkan na todi kew koro a ingiba o soska o dayn basi ki ay nga nay nelan kwa eri kera la kwelba alba dayn barun denti yin kwel a ki boray alan ko nga idi bagi lompile o soges ka o ki boray na borofa tay o rekwa nyedding albela ki keng jalungan kergel kikem burungan kergel a ferraba na fago bamang barnga sina fago al dingel dawle kayin idin nekia kwelba alan erike nas oredo si jurule telangi idin aisa kwa jurung galanya kawe na manyaina illole kago na ato danji wona ma illaina inela long yeki basa kwa si tuse kaw wala ki kikienga kamba ila danji ngoy yeki shurakala kan wala dahaya kan ye ila na madan jinwoy ye kikien sa kirgin wala kise ila bele aldain erenke a ila lena makel na kirsin wo songa a ine urtutu na me ngange duo al imbeleng alie a den surin garimi al duo den surin garimi kila na beranga ongalge duo al den surin garimi kem beranga ongalge e ine kegil kay beranga ge algi jundi na neskiyo ngasin beleng ashuraka kan kayen gigenale ake boray dik nama imbeleng yalba irising ile duo taral imbelenga cheriki asa sursi gatrigel dik asa sursi gatrigel na fidi na imbeleng induo si asa duin ringiti na fidi na imbeleng induo al asudi na fidi na imbeleng engal gari min jigei na diem fingi di na kwasi lo mempi Imberatogi duo el mbelenga chirigi al elkimpi. Aifi, na ila digle bi kawungi, al imbeleng asa kwa sir rigelo la sa den sursi gatfi. Al kwa kidi imbeleng kerea muamara. Nang duo yei, al giz jijigi di, kel jam orre duo taban ki, ene bachkan orre yin ere nyet, ki duo to duo kamba ki orre, ki kem koranga nyet. Ila yungu nasa kawungel ba orre si. Nama kit kam mi ngalen duobi duo delen jurule ken ami algi long jo fi jurunga urgulo na al kurgulo nos kumong ila duo sa sursi ra gatrigel algi njamming algi ji kikidia ne ji jang na jandi nas garim si bisanga jendel na donga jaru algi jang na njamming ay sa ji kikidia ne ji jang nas garim si kingu fulal lo jawlidi algi jang na injamin aise gisi kigidia ne jijang na din garim si kin jano kwang wala kin jari kwang lo jawliti jinjamin aise ji kigidia na garim si tawajaldi jinjamin aise ji kigidia na garim le juel aylang inni jinjamin aise ji kigidia na garim si jan jinja meji jikigida na garim sis koranga jawlidi alan jigedin ereke jinka mi ngaisa jikigida na bisa jennalan garim sare jene skiledi jinja meji jikigida na janninas garim si tusu jawlidi alan din ton diokari jinja meji jikigida na garim si kuro jannina nun jannina am alan kuro jana disi jige indwotoge indulditoge al inelan kamba baldandio alan kariya dikke nen kariya mehwar muamara ne induo al kingudo nga sefi ye al sherigi na mara de en kelmo diuno ma imbeleng ayla ka sey se kigidia na ile ngung ela alan kuingi sara na gal jijang nen nanjo indegi awle na makel mang rubbing sike hasad alya ila ku sey sefi akwel ba san de ngin kwa lolo bara inyalay ba al innenja meram inyalay ba al innenja insi illu asa joli batar innimpi induo si mbisa la janniba isa innimpi induo si tawasa jaldi bal kurwa la janniba ar riajeling den eren yow mangese beleng gisi aysa badu ringiti ding alka ini ay wala sa kay nen aw lia delom na manja induo alges ka jigidi al den kilmay ne jitti du ngereng ne le do todik aslonga ba ila dora ay dora anga ne le guful alkenga ne le tusu asi kaulidia na ilabisa asko kwa wii ayel anikawe, na kai alanka duin jurule anakil la kuinkin. Illa, illa si, aslonga batorik garim. Jijang, na berijaba di sursi kuru jaldi. Innama digi, indok imbalda togin diyo ina kirsing. Nama embeleng alkel mangrubbing, nama embeleng haindu algi algi ka hakidempi. Aigal, najijang nas injamming jala jouba. Garim si, jala jouba. Anesi jalonsa, na anela taredi mwredwe. Anesi jalonsa, anel diing ereng innen innen jaro jaro jisaysang innen pia. Jijalonsa garim, ille duo al innen innen kire illal den jitin jiti. Ngayeng alko eresen jisi innen pia. Ille duo al ji innen jamming, ille duo al yey. Na kwasi innen kurweni alangis jisi koto yungon. Ille duo al kakiri al farisi al anen anen anege. Jijang tarana nanjo. Inyei, na jisharik jang ilale, na gal di sursi anijela jidda hiya jang. In, eiki ala da yengere mwala kengalo. Kenganan ke, na ba yeng erisi as ke yungo ba. Bang innen kay namisin dine bedo. Ni malulla le an komba na kay kuldi an komba na kay kuldi an kuldi an komba kurungle an kago ba na kay kuldi an kago ba na kay kuldi an kago abas kayngi si akulel ba gari mi ngereng abas kayngi si akawrel ba gari mi ngene indigi ngangi ne ngam ban gari mi na neskingi ngere jitifi na din jaru na aldin jaruy galki juru ajriba ba kombo gni anjawiba na dawi bora inma yei ay garim asilonga mayna nga satunga asa ki murtanga killaka ngal kati ga gna horrage asilonga baski kima na kayngi na de kankil manglen hiqdi alkin kama algarim na hagri ki kan zatu neski kawlidi yani kayne mbelnga le ne long yar ila asang sila aden murtala naskabe no men murta kila nyet kabe na kamala nyet kabe al demba akwa ba al kamala na murta nyet kabe ila le na man na makawngi nas kay orna nga si kimel ideal orna ka kire ke la dosi mong wudu dogala amba la dol ka kire ke kirin jaw nga sake ba na insiasan ko toy ngo garmi nyangis ben na insiasan ko toy ngo ayin ka al inen na inen ne ba namais ki la signet dimuri kawe ki kanas ki matara ne gar madlum namakele na kan kuro kwale kawnge elle be elle dual al kire ki dual paris ki namas do kima ki kan ya ki kan namas ki ma namakele sis kage gar mi nene lan tarifi ne jiki ki tariba ul tarai nelan na source ki dim bari kuru jaldi alba killele kago nama kawngi nen kama duo ar riar riar na gut piana kwasi juru ngale rijalu alan kwata bun kiolki nama dokti win kema garim si garim makela kwasi nyeddi murifia alba lele kago nama kawngi nas kayngu fula lo kawliti kayngu fula al ilale kago nama kawngi algisi lompi kiyo ngasi osofi aisa lompi osofi namas pagi nga kila loka wali asa lompi kien dawa nga kila amzatu. Al inne mfingi nama yeyine illole kago. Al gari mnyanga neskiin dogola nundara keina sila nusinyat dimbawa. Nikiin dola dorijundi nama el nikikie bam. Najise elai al dahiye jangole jisharik jang. Imbera togia. In mainang sharikin kirsing. Ya sharik ki indu el dengi di kinki ngongal ne aba onwa irising indu ay sekiu ngomo amarafia indu ay lekiu ngah hasidempia indu ay lekiu ngah hagidempia nagal jijang ne kiki etare baw kingin jagingin ere na di kinki ngori kein jijay lang ide anjay mba osoy orrekwa seto kei marra awne di lekel jam ala ni majay na danjuru le askariba urtu tuage ne nengange ulama ngage ne nengange eiki sike ngosi imba berato gina den kirsimo o soyne ki boray na borofo tay o re quoi nyedding albela donga gi kanni a osoy ki boray na boro fatay albela na bago kwa ki nikien kona galwar nyenge dabara Hussein donga ki kan Hussein Abdallah Adam osogis ko ki boray na boro fatay bara Abdul Khalik Abu Adnan osogis ko ki boray na boro fatay bara Abdallah Adam kaka Sudani donga ki kan songa lo bi lo aljay osogis bara bara sada tule osogis ko sada tilo amma kulen Burgos oraya inelan kiga falai sada tule donga kani bara Adam Abakar Abu Samir osoges kawki borena borofatay bara sada dogistui kawidi na kwa kengel kien kwa naidi nyedok nang lia kenya na do donga kani osoges kaw bara sada simotu igis kawidi bar nga nyet albela donga kani alandeng olundie le fagel na kaisi juru nga kanyedi alanki le kaying aliyenge osoges kaw bara mustir osoges kawki borena borofatay bara Isa Ibrahim Osman osoges kaw bara Taurufugo osoy ki borena borofatay osoges kaw bara Muhammad Sharif osoy ki borena borofatay bara Komoro Sefu osoges kaw ki borena borofatay bar nga nyedingi donga kan yal ine bago ki borena borofatay bar nga nyedingi donga kan ni iding ne ki surin kan osoges kaw bara aljana jaro bara Itiriamba, osoges kau bara itiriamba ki bara ina borofatay, duigis kau di bara itiriamba, osoges kau bara wede Tehran, osoges kau bara wede Tehran, donga ke
1: ni iding neki suring kang, osoges kau bara aljana jaro bara, itiriamba, osoges kau bara itiriamba ki bara ina borofatay, duigis kau di bara itiriamba, osoges kau bara wede Tehran, osoges kau bara wede Tehran, donga ke ni iding neki suring kang, osoges kau bara aljana jaro bara, osoges osoges kau ki borai na borofatay donga ke kani alandain olundi le fagel inelang osoy nyeddin barnga albago osoges kau nyeddin alan kainas kaididi nas kain surngasi roga fugo kau idine ki surin kan duo ake bay senyingi abaki kambanas dain sursi kanyingi elay ngungi na surnga donga kani osoges kau bara izeddin adam osoges kau ki borai na borofatay bara izeddin adam dogi donga kani songa aljel na jago bara izeddin tuigis kawidi osoy ki borai na borofatay donga ke kani bara Abu Nuren osoges kaw babu Abu Nuren Abdallah donga ke kani Abu Nuren Abdallah ki borai na borofatay donga ke songa kani lobi lo alji jang alan taraz jang osoges kaw bar nga nyedding albel na bago alan innen kay nas kay didi den darale ki borai na borofatay innama yanga na do banogi na corona ko nas den tombol kelkam na makenya nas den berta bun kago

wasai ki borai na borafatai usaskau a dem majaram bain bungana lompi deru rumanyeja ne nelankwa a na kile yenkein a na kein mara ki turule tari asinkauba na osoges kau dain orde kwa barga nyeddin albel na bago bara osoges kau bara adam bakar samir bakar osoges kau ki borai na borafatai bara satule sadatule osoges kau ki borai na borafatai bara satule ki do gidonga kanni barga nyeddin albel na bago osoges kau eina kel na dembera awle kari kikinkan abera aw na mais imbeleng aljigenga kwakan jigenga kidema njamming kasi aisa kwa aisa istamira kwa wala kwa aisa kigidia indin dale ina girsin na jawngedi na garin si lo men jaw albaye nes inempia ne din kilman dio duelas jengari mingereng alye nes inempia na maragal kuronsi du jawngi jeng na jotueng alan kilasis giw na karajawi anan jiusi na karajawi na jawngi ne nan kan jamming kasi aisa yejige kasi aisa yejige na jankerrek na jirsin na tariya jawba inalan kama na mashaku ajaw na denfi lakem egal na denfi lal ni ke neji reduo ngina jawigel allonga la ba denfi ama duo re jawi a jiken kan ko asin jamba e ina kel nen digi sikaro al den awari ay beleng inen ay gis jimil alen jammi ngay sa jiki gidia wala la jisi gis tamiren ko na jigal ki la duo berel zatu algi jijigiti zatu na baye to en ujijan na kuro janni zatu alan illali alan illairi nenje ngayi nenen kam ore kwa ngayi nenen kam todik asa kindi ki kense ga kirsen todik asa kindi na dayin baruilla so danin barula linal gari fashir asa kindi na squad dingal danga kawingi kendo mo kwa ore kwa ki diem bugi alkwa in kawe der kirongi di alake ba abonga na deiva na dogola al barang neskien barngale bare hilla fugo al lo bajle kai nabi na kongbai nasbagin